0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kamping at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Vals Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
6: Anya ti dag dating tag sakit ti maging bago ka na cleansing anya ti ramdam mo tag sakit ti maging mo
7: nang ubi ti kwado katoy sakit ti pagpag katoy kidney tapos na ti ruso
6: ruso
7: oi na ti buna ta gastric acid ti hospital
6: ti hospital
7: oi
6: anya ti hospital na nagtika tayo
7: na admita ti lamot
6: manungal daw
7: 7 days
6: 7 days tapos nagpunta ka dito sa clinic sa Mayonic anya tata anya ti na ano ba yung naramdaman mo ngayon?
7: Mayatin.
6: Mayatin. Awa na ti tagsakit ti rin. Sikit mo.
7: Awan ito.
6: Rosok mo. Nairuwar mo ti bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
7: Pwinto.
6: Ado-ado ti nairuwar mo ti pati liver mo, no?
7: Pwinto.
6: Di balay niya, ada pa yung pag-uwi mo.
7: Atado.
6: Ada pa yung nairuwar. Di balay niyo na pati liver na.
7: Pwinto.
6: Ado pa yung?
7: Masit lang to.
6: Masit lang. Taga sa'yo, taga Lamot?
7: Taga Lamot to.
6: Lamot, ti Pogo na?
7: Pwinto.
6: Ano ti kumplito mga ramol, bro?
7: Sir, galang yung hapawin.
6: Meron mga so yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa magitan ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, Apo Diyos.
7: Salamat din ni Apo sa talagang naiipa na ikiman na tipi-tipi-tipi-tipi pagkaagasa.
6: Like pintas, awan tayo operasyon.
7: O yun to.
6: Naitake mo tayo matungo. Okay, so thank you po, Bert, and happy. Magpasalamat tayo, Apo Diyos.
7: Salamat din ni Apo sa tatatang. Ito ang instrumento ng nangagas kanya ng kuwan na si Sagsa Bubani.
8: Wake up in the morning the right way with your favorite breakfast show. On the Wake Up Call.
0: This song was brought to you by Amex 3 Capsule. Tested and proven para iwas-iwas sa sakit.

0: Good morning! Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. E kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: E di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fico Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank. Fico Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
0: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk 3, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauti Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Rin. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pakakatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos, hindi pa masaya.

0: bata ay isang larong imbento. Ito ay libangan ng mga tao. Ngunit mag-aral munang mabuti para sa kinabukasan upang sa hinaharap maipagmalaki.
1: Wakey, wakey! Rise and shine!
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
1: Wakey, wakey, wakey, wakey!

0: Sagana sa polyphenol, phenolic compounds, at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na na-taste at napakaswabe nito sa lalamunan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert.
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang ating Detox Coffee Klinika DTX Coffee Mix. Uling nagbabalik, mga kaibigan, ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcizar, na maghahatid na naman sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo na, magandang pakikinig sa lahat na naka-simulcast ngayon sa ating programang Health Alert, at lalong-lalo na sa mga nanonood at nakikinig sa ating Facebook Live, DTX 500 Luzon page o DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan kasama ang DTX 500 Herbal Capsule. Oy, sa mga kaibigan natin ha, alam mo ba na sa United States aabot ng 300,000 pataas ang bagong na-diagnose na may breast cancer bawat taon? Grabe ano, mga suking tagapakinig. At sa Asia, o kasama dyan ang Pilipinas ha, sa Asia, isa ang Pilipinas na may maraming breast cancer patient. At nakita sa pag-aaral na napakalaki ang papel ng oxidative stress sa development ng cancer dahil sa pagsira nito sa mga cellular component at DNA. Kaya huwag kalimutan, makaibigan, ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil nakakatulong ito ng malaki para maiwasan ang breast cancer dahil ito ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na umabot sa 1.3 million units in the ORAC scale, at isa din itong anti-mutagenic, anti-carcinogenic at anti-inflammatory. Kaya inumin na ang superior antioxidant combination sa mga tatay at nanay natin dyan para protektado ang ating katawan.
0: DTX 500 Health Alert.
2: At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programang Health Alert!
0: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500. Madala na ba ang bulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga Kabutia, GTX 500.
3: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-bake ako ng GTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: GTX 500, bibili sa Kabutia. GTX 500, GTX 500, health alert.
2: Yan po mga kaibigan ha, GTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at ang ating Detox Coffee. Klinika DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar para makasigurado na ang original, epektibo at FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule ang inyong mabili. Puntahan lang ha ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar kasi kumakalat pa rin ang peke na DTX 500. Kakalungkot mga kaibigan, no? May caller tayo kahapon mga kaibigan. Biruin nyo ha, tatlong bote ang kanyang nabili. At nung kanyang binuksan mga kaibigan, fish oil lang daw ang laman. Nakabote po yan na DTX 500 Herbal Capsule. Kaya tinapon niya mga kaibigan at nakatawag sa ating programa. Nakuha ang ating number sa ating program. Kaya para makasigurado, iwasan po yan sa online. Yung nakabote, yellow ang laman. Walang manufacturing. Naku po, hindi natin alam kung ano ang laman yan. Puntahan talaga ang mga pharmacy at ang original na DTX 500 Herbal Capsule. Naka-box po yan, naka-blaster, naka-capsule mga suking tagapakinig at gawa ng Klinika di Alternativo Medicina, mga kaibigan.
0: DTX 500 Health Alert!
2: At lalong-lalo po mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, atin munang pag-usapan kung gaano ka-importante ang ating utak. Sa ating programa mga kaibigan, lagi ninyong naririnig ang blood-brain barrier. Pero ano ba ito? Ano ba ang function nito? At pag-uusapan natin ngayon kung paano nakakatulong ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C upang ma-maintain ang integrity ng blood-brain barrier. Ang ating utak, mga kaibigan, ay sinigurado ng Panginoon nung gawin niya ang human body na protektado. Sa lahat ng vital organs, ang utak lang ang napakaraming proteksyon. Isa na dito ang skull na nakapalibot sa utak, lalo na kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C. Mas madadagdagan pa ang maraming protection sa ating utak. Dahil mga kaibigan, ang brain tissues ay napakalambot. Protektado ito sa 7mm na kapal na skull dahil nangangailangan ito ng protection. At ang brain tissue ay protektado din ito ng meninges, isang manipis na layer ng membrane at nakalutang ito sa protective fluid na CSF o cerebrospinal fluid na pinoproduce ng special cells sa ventricles. Ang lalim mga kaibigan, oh, ganyan ka-special ang ating utak. Ang skull, meninges at CSF ang effective protection against fall o nabagsaka, nabangga or any physical damage. Pero ang protection laban sa bacteria at toxic substance na sumasama sa dugo, ito ay sinasala sa protective element at ito ang blood-brain barrier. Pero hindi nakakapigil ang blood-brain barrier sa free radicals sa loob mismo ng utak. Kaya uminom talaga ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C upang maprotektahan ang brain cells laban sa oxidative stress.
0: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
4: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika.
2: Ang existence ng blood-brain barrier ay nadiskubrihan late 19th centuries sa isang German physician na si Paul Ehrlich nang kanyang ininject ang dye o pangkulay sa bloodstream ng daga. Ang kulay ay nakapasok sa loob ng mga tissues except sa brain and spinal cord. Ito ang nagsisilbing harang sa gitna ng capillaries at brain cell o neuron. Ang key structure, makaibigan, ng blood-brain barrier ay ang endothelial tight junction. At ito ang endothelial cells ang nag-align sa interior sa lahat ng ugat, at ang capillaries ang nagsusupply ng dugo sa utak. Ganyan siya ka-tight. At ang nakakapasok lang ay ang maliliit na fat-soluble molecule at some gases papunta sa brain tissues. Ang glucose, kahit malaki, ay nakakapasok din dahil sa transporter proteins. Parang special door ito para makapasok ang glucose at magamit ng brain cells. So dapat magpasalamat tayo sa blood-brain barrier dahil ito ang pumipigil sa mga circulating pathogens at toxins while inaalaw nito ang pagtapon ng mga nutrients, hormones at antioxidant. Ayon pa nga sa vitro studies sa laboratory, natuklasan na ilan sa mga potent antioxidant ay nakakapasok sa blood-brain barrier. Kasama na dyan ang superior antioxidant na makukuha sa DTX 500 herbal capsule na pinoli compounds, polyphenols at flavonoids. Pasalamat tayo na may access ang antioxidant sa brain dahil grabe mag-generate ng free radicals ang brain dahil sa sobra na demand nito ng oxygen. Kaya mas kailangan nating uminom ng DTX 500 herbal capsule para maprotektahan ang ating utak laban sa oxidative stress.
0: DTX 500 nagigabuhaw, gutom,

0: Jose Renato, na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: At ang Mighty C naman ang nagbo-boost ng immune system upang malabanan ang lahat ng mga pathogens na pumapasok sa katawan. Isa sa rason na ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang pinakamagandang kombinasyon upang maprotektahan ang ating utak.
2: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusuplay ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigyan sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
1: Isa sa mga bakterya na nakakalusot sa blood-brain barrier ay ang meningococcal bacteria. Dahil sa capability nito na mag-bind sa endothelial wall at mabuksan ang barrier, at kapag ito ay nakapasok, nagdudulot ito ng infection at inflammation sa utak. Kaya kailangang maka-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil walang bakterya ang makakasurvive kung malakas ang immune system. Dahil sa pag-inom ng Mighty C, hindi makakaabot sa utak ang bakterya dahil pagpasok pa lang, pinatay na ng immune system kapag malakas ang immune system mo. At lalo na kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka pa, may taglay ito na anti-inflammatory properties. Kaya napakainam ito na kombinasyon.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihi na ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
1: At kung kape naman ang pag-uusapan natin, dito ka na sa kape na nakakatulong sa healthy na utak. Mayaman sa antioxidant at fiber na kailangan ng katawan. Ayon pa nga sa pag-aaral, ang pangalawang utak ng tao ay ang tiyan. Kaya kapag disturbo ang tiyan dahil sa toxin, apektado ang utak. Kaya mag-Clinica DTX Coffee Mix. May taglay kasi ito na chia seeds at psyllium husk. Pinapalabas ang toxin sa tiyan dahil pinapaganda nito ang bowel movements. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ang timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Test po ito, isang VHW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sa sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the Mighty Power of C. Mighty C. DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500.
7: Dosi sa baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
8: Ano po ang naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
7: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
8: Okay.
2: DTX 500.
7: Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500.
9: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan ang aking pong mga nararamdaman.

0: hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po. DTX
1: 500! Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako. DTX 500. Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman.
2: DTX 500 Health Alert. Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. At sa mga kabayan po natin na gusto pong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. At abangan po ang ating daily program every 9 to 9:30 in the morning. Ang programang hatid ng DTX 500, DTX Coffee at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Ang programa maghahatid sa inyo na mga kumpletong kalamampang kalusugan kung paano natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. At live din po tayo mga kaibigan ha, sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. Lalo na po sa mga kabayan po natin dito sa Cagayan City, Isabela, Solano, dito po sa Bayumbong, Tuguegarao, ay mabibili na po ang lahat ng ating mga produkto sa inyong mga suking pharmacy. Lalo na po mga kaibigan ha, ang ating alkaline vitamin C. Alam nyo ba mga kaibigan na ang alkaline vitamin C ay kailangan po ng ating katawan para mapalakas ang ating resistensya. At ang mahirap sa vitamin C mga kaibigan ay isa po itong napaka-sensitibong antioxidant na kahit makuha natin ito sa prutas ay madali po itong mawawala mga kaibigan. Kaya kung gusto mong ma-maintain ang tamang dosage ng vitamin C, mas mainam inuman ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. Ang vitamin C na hindi acidic. Ang vitamin C na hindi po mahapbi sa tiyan pero nagbibigay ng malakas na immune system. Lalong-lalo na tag-ulan na naman mga kaibigan, labanan ang mga problema dahil po sa pabago-bago na panahon. Mag Mighty C Alkaline na Vitamin C. At para sa epektibo na kombinasyon, uminom ng DTX 500 at Mighty C ang Alkaline na Vitamin C. At palala mga kaibigan sa mga suking tagapakinig po natin na ang DTX 500 o Clinica DTX 500 ay naka-blaster po ito mga suking tagapakinig ha. Naka-blaster, naka-box mga kaibigan, na kulay green. Yan po mga kaibigan dahil mayroon pong piki na kumakalat ngayon sa online. Marami po ang nakasubok at nag-message sa ating page na bakit ganun ang liliit ng soft gel, kulay dilaw mga kaibigan, while ang ating original capsule mga kaibigan na DTX 500, napakalaki ang capsule kasi siksik po yan sa laman na puno sa super antioxidant, anti-tumor at anti-inflammatory na napakarami na po ang natulungan, ay naka-box po yan mga suking tagapakinig ha, at naka-blaster para po sigurado na ang inyong mabili ang epektibo at FDA approved na DTX 5.

500. At pwede po kayong bumisita sa ating Facebook page, ha? DTX 500 Luzon, makaibigan. At sa mga kabayan po natin na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Galing po kay 387. Doc from Cagayan City, Isabela. Ano po ang tamang pag-inom ng DTX 500? Tamang pag-inom, ha? Ng DTX 500, 1 capsule 3 times a day. 30 minutes before or after meal. Ayan po ang tamang pag-inom, ha? Ng DTX 500. Galing po kay 481, Doc. Ano po ba the best gawin kapag hindi po nakakatulog ng maayos? Nahihilo na po ako dahil kulang lagi sa tulog. Ay, ganun talaga, mga kaibigan. Kapag kulang ka sa tulog, isa talaga yan sa dahilan kung bakit nahihilo. Kasi bumababa po ang red blood cells. Dahil according sa pag-aral ng ating mga eksperto, kung ikaw ay hindi nakakatulog ng 2 hours before 12, yung manufacturing ng red blood cells na iyong bone marrow ay hindi po nagagawa. Na siyang dahilan kung bakit nahihilo, mga kaibigan. Mas mainam pa ganyan na problema, iwas ka muna sa mga caffeinated na inumin. At iwasan po muna ang mga pagkain na matitigas during sa gabi at huwag kang kumain ng late sa gabi. Pagkatapos, mga kaibigan, bago matulog, bili ka ng Epsom salt with hot water at luya. Pakuluan niyo po yung luya. Then after that, lagyan ng Epsom salt, ilagay sa balde, ibabad po ang paa bago matulog. Nakakatulong po yan para ma-relax ang brain area at sabayan po ng DTX 500. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500, meron po itong super antioxidant properties na tumutulong iparelax ang brain function. Actually, mga kaibigan, kung makainom ka ng DTX 500, magtataka ka na ang gana ng kain, ang sarap ng tulog, kasi tinutulungan niya ang katawan para makagawa ng repairing time, para magawa ang kanyang trabaho, mga kaibigan, para po mga suking tagapakinig ay maiwasan natin ang mga karamdaman. Kasi ang pagtulog ay napaka-importante kung gusto mong ma-maintain ang healthy na pangangatawan, dahil kung tayo ay tulog, yan po nagre-repair ang mga damaged cells sa ating katawan, makaibigan. At kung kulang tayo sa tulog, ay yun ang problema. Hindi po nakakapag-repair. Kaya mag DTX 500, 1 capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal. Galing po kay 581, Doc, ano po ba dapat gawin kapag meron kang dysmenorrhea? Grabe ka, painful during menstruation at after menstruation, Doc. Ano po ang dapat gawin? Pag dysmenorrhea, ganun talaga. At ang dysmenorrhea ay sign po yan siya ng hormonal imbalance. Imbalance po ang inyong mga hormones. Kaya ina-advise natin, especially sa ating mga clients, sa pasyente po natin, mga kaibigan, sa ating clinic, kapag mayroong hormonal imbalance, pinapaiwas talaga natin sa poultry product. Kasi po, mga kaibigan, ang itlog at manok ay loaded po ito ng hormones na siyang dahilan ng pagkakaroon ng hormonal imbalance. Kaya kung mahilig ka sa itlog, mahilig ka sa manok, iwasan po muna yan. Tapos pwede kang mag-inom ng pineapple juice, yung ikaw talaga ang kakatas, 1 glass 2 times a day, 7 days before menstruation. Malaking tulong po yan sa mga kabayan po natin na mayroong dysmenorrhea or itong bulaklak ng gumamela. Kuha lang kayo ng 2 bulaklak hanggang 3 na bulaklak ng gumamela, tapos ibabad nyo po sa isang basong tubig na mainit. At kapag maligamgam na, inumin, mga kaibigan, 30 minutes before meal, umaga at gabi. Nakakatulong po yan sa dysmenorrhea. Para makasigurado, sabayan po ng DTX 500. Dahil po ang anti-tumor properties ng DTX 500, nakakatulong po yan ma-prevent ang pagkakaroon ng bukol kapag meron kang hormonal imbalance. Kasi pag meron kang dysmenorrhea, nilalayagan, hindi nagkakaroon ng menstruation, nagbe-bleeding, ganun po yung mga symptoms ng hormonal imbalance. Na kapag hindi nyo po yan makorek, pwede ka magkaroon ng bukol sa matres or bukol sa dibdib. So mas mainam, inuman na kaagad ng pang-prevent at pang-panormalize ng hormones. Uminom ng DTX 500 kasama ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Actually, mga kaibigan, meron nga din tayong client, ano, na after nag-inom ng DTX coffee mix, yun lang ang kanyang gina-maintain kasama ang DTX 500, na tulungan ang kanyang painful na nararamdaman during and after or before menstruation. Kaya subukan din po, mga kaibigan, ang DTX 500 at DTX 500.
Coffee Mix, mga kababayan. Pero mga suking tagapakinig, wala na tayong time sa patuloy po sa ating programang Health Alert. Atin po ng DTX 500 at Klinika Di Alternativo. Abangan na lang po bukas 9 to 9.30 in the morning para mapuno tayo sa mga kaalamang pangkalusugan kung paano po natin ingatan ating katawan gamit po ang mga natural na pamamaraan. Kasama pa rin po ang Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar. At para po sa karagdagang mga impormasyon, bisitahan na lang po ang ating Facebook page, DTX 500 Luzon. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan. At doon po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang healthy na pangangatawan. DTX 500, lagi ka mong hawag.

0: sa mga butika. 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong

0: sa pau. Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
3: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
3: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas.

magandang morning po sa ating lahat. Welcome back to my program, The Wake Up Call. This is your DJ on board, DJ Barry. And it's already 9:44. Today is Thursday. It's September 3, 2026. Parang napakatigasam ng September. Isa mo pagpalang umaga po sa ating lahat. Of course, sa lahat ng listeners po natin dyan. Simula pa kanina, thank you so much for listening. You've heard that song called Hideaway. That song was brought to us by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory. And among Vals Lechon, Chris Pelechon, and Isabella. Kapatid, bukas hindi po tayo magkakasama-sama kasi nga po tuwing Monday to Thursday lang po tayo. Maraming salamat po sa lahat po ng tumutok. At syempre, araw-araw tayong sinasamahan dito. Diba? Kamusta ba ang ating feeling ko ano na ngayon? Kamusta ang pakiramdam na Friday na po bukas? Friday na bukas, isang araw na lang. Weekend na, wala na naman pasok. Naglalaban na naman tayo. Naglilinis na naman ang bahay. Dapat ganun? Bakit ganun ang weekend, no? Imbis magpahinga ka, bakit parang nagtatrabaho ka pa rin? And find time for yourself, ano? Huwag mo namang bugbugin yung katawan mo po sa trabaho. Yung trabaho, alam nyo, yung trabaho, nandyan nang yan. Eme lang. Yung trabaho, tuloy-tuloy yan, dahil kahit umabsent ka, kahit hindi ka pumasok. Pero syempre, huwag mo naman pabayaan yun, no? Huwag mo pabayaan trabaho. Huwag mo rin pabayaan yung sarili mo, yung happiness mo, ganyan. Mabas-labas ka rin. Hindi pwedeng nandyan ka lang sa comfort zone mo. Hindi pwedeng nandyan ka lang kung saan mo gusto. Alam nyo kasi iba po yung natututunan natin sa labas din. Ewan ko, para sa akin kasi iba yung knowledge eh. Kailangan mo talagang makiusap at pag-socialize. Kasi iba po yung binibigay nila sa atin na, alam nyo, hindi man nila ikaw sinasabihan o hindi ka man nila pinapangaralan. Pero may natututunan kang something. Alam mo yun? Kasi iba-iba naman kasi talaga ang atake ng bawat tao. Iba-iba kung paano yung mga pananaw bawat isa. May matututunan ka talaga. So, maging friendly ka din. Huwag kang charot-charot. Oo, magpakabait ka. Kahit huwag ka na magpakabait. Debiro lang. Magpakaano ka na lang. Alam mo yun. Matuto kang makipag-usap. Sa tingin ko, ano, para sa akin, ang sobrang laking ambag po nun. Kasi hindi ka marunong makapag-usap. Ano? Hindi ka marunong makaramdam sa kausap mo. Wala po talaga mangyayari. Totoo yan. Tingin ko, sa akin lang, kahit sa ang aspeto mo tignan o i-apply, kung hindi ganun yung magiging attitude mo, kung hindi mo aayusin, kung hindi mo aayusin mga pag-usap, ganyan, wala po talaga mangyayari. Diba kapag nag-a-apply tayo ng trabaho, ini-interview tayo, ganyan-ganyan, o dun pa lang, tinitigan na nila tayo kung paano tayo sumagot, kung ano may sasagot natin. Parang ganun lang din po siya buhay. Nakasundo mo yung tao, magiging kaibigan mo, pero pag hindi mo naging kasundo, ayaw kanya maging friend. Ang topic natin ngayon, ang lesson sa programa ko ngayong umaga, ay communication. Sobrang halaga po niyan. Communication is the key. Every time na mayroon pong nangyari, that is the... yan ang pwede yung takbuhan. Totoo, yan yung unang-unang yung pwedeng takbo. Parang first aid yan eh, ng isang hindi pagkakaintindihan. Yan ang pwede mong unang gawin. Panggamot. Para sa akin lang naman. Kasi sa tingin ko naman, wala namang hindi naaayos sa magandang usapan. Pero depende. Case to case basis. Pero may mga bagay na naaayos pa rin naman. O nagkakaintindihan. Well, hindi man umabot sa point na ine-expect mo na magiging okay. At least na i-open mo kung ano yung gusto mong sabihin. Diba? Tell me I'm right. Thank you so much mga kapatid, kaibigan. Maraming salamat po sa inyo. So, pagpalang umaga po uli sa ating lahat. Again, today is Thursday, September 3, 2026. And 113 days na lang po bago ang Pasko. Napakaaga natin magbilang.
Again, thank you so much. This is your DJ, DJ Barry. Saying that, wishing you the very best. Goodbye, sweethearts. God bless and take care.

0: ang pangkain mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela.
2: Focus sa lessons at school activities.
3: Habol sa playtime with friends.
4: Ang daming kayang gawin ng mga bata
5: dahil likas sa kanila ang creativity at energy.
6: Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw.
7: With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
8: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ay, ay, ay.
10: Maring Melanie, naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
11: Bakit naman Maring Charmaine?
10: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet, tapos kulang pang budget ko.
11: Ay naku Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
10: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
11: Simple lang, dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interes, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
10: Jewelry loan? Paano yun?
11: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
10: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
11: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
10: Ay, salamat talaga Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
12: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng

0: Sedeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing. The Sedeco Memorial Homes and Chapel. The Sedeco Bakery and Coffee Shop. Catering Services. The Sedeco Food Terminal o Kadiwa Outlet. At ang The Sedeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng The Sedeco Rice, The Sedeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang The Sedeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits. So hospitalization, mutual aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagkasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasin na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Let's get back to the music.
8: Number one for today's hits and all-time favorites.
7: Sweet 97.7.

0: You're still listening to the Noontime Prime here on Sweet 97.7 FM. Good morning. It is now 10:30. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sinabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 887-4581.
4: Sa Gio

0: kulang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: The following tune is brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
7: Kape na.
6: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
8: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DJX 500. Araw-araw. Mabibilis sa mga butik. DJX 500.
9: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para mag-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
8: DTX 500, bilis sa mga butika.
10: Here we go. It's another hour of the

0: 97.7 FM.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Dait, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop.
4: Visit us now. They offer frozen meat.
6: DTX 500.
7: Ulang bangkay. O sa prutas at gulay.
6: Umawi ka na lang
7: sa DTX 500.
6: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant.
7: Pang laban sa mga free radicals
6: na nagdudulot ng sakit
7: at pagkasira ng katawan.
6: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swab yan ah.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
10: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Ano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: ako si Ginang Erna Tadena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga makijoin ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Paldi Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agrix Paldi Arco Capsule. Maganda talaga.
2: Po si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nangihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Paldi Arco. Hindi na ako ina-atake hanggang ngayon.
3: PDA or Paldi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.

0: laban.
1: Ako si Ginang Adena. 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Another quality product of Aldridge Corporation.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
4: Ay, eh paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
3: Ay hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
4: Ay, aba, Mare! Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah!
3: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na!
5: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mar-

0: Bisadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, Bisadeco Memorial Homes and Chapel, Bisadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Bisadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Bisadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Bisadeco Rice, Bisadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Bisadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara. Mag-member na tayo sa Bisadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: afternoon. It is now 1:30. Time brought to you by Alindadas Meat Shop.
1: Ako si Ginang Padena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang makijoin sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Pauli Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: pa rin ni Garillo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa.

0: marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
1: Oh, swab niya na.
0: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
1: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
0: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
1: Paano mo naman nasabi?
0: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Vistadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Eto na ang inyong chinitong DJ on air, DJ Chino.
1: Papansin pa kaya ang
2: yes, mga sweeters, welcome to our program, The Superchargers Show. Your radio, chinitong DJ, DJ Chino sa ating program, The Superchargers Show. And earlier, we've just played two songs. We played Bumbaya by Blackpink and also we played Yes or Yes by Twice, mga sweeters. And those songs are brought to you by Brigada Distribution Incorporated. Magandang hapon po ng Webes sa inyong lahat. Isang napakainit ang hapon po ng Webes, mga sweethearts ko. Kumusta naman po kayo? I hope you guys are having a great Thursday afternoon. I was about to say Wednesday. Ano ba yun? Lutang pa eh. Hindi pa nakapagkape si DJ Chino. Anyway, onus po natin. It's already 2:20. So, gusto pong magpabati, magpa-shoutout, feel free to send me a message sa ating text line. It's 0936-322-6700 or message me on our official Facebook page. That's, my Facebook page pala. That's DJ Chino-SW97.7FM. Ah! Ano po yun? Sobrang sabaw ko today. Oo, sana kayo hindi, ha? Ano na yung sasabihin ko, nakalimutan ko sabihin. Bigla kasi nag-message yung tawag dito, yung ex ko. Alam mo yung nagre-reminis kami. Eh, nakwento ko naman sa inyo dati na... Alam niyo yun, halos lahat ng mga kaibigan ko, halos lahat ng mga ex ko ay kaibigan ko pa rin. Sabaw na sabaw. Diba, maganda naman yung ganun, diba? It only means na hindi kayo bitter. I mean, na-matured na kayo. Ganun. Ang daming sinasabi. Anyway, shout out sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon. Samahan niyo po ako hanggang sa oras po ng alas 6. Maya-maya, hopefully, makahabol po si DJ Luna since marami siyang inaasikaso ngayon. As you know, meron na naman siyang sinasalihang singing contest. Pero this time, hindi lang siya yung kakanta. Duo sila. Shout out to Miss Peachy Bavaran. Yun yung mga kasama ni DJ Luna. Alright, eto muna. Let me give you our next song para makapagkape muna, no? A song from Pink, a song entitled So What? And of course, I'll be back with more of your favorite hits only here on Sweet 97.7, today's Best Mix. Kinig na.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Magandang hapon mga sweethearts, oras po natin 2:30 na. And that time check is brought to you by MX3, tunay, natural at original. Today's best mix.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Say na naman taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago ang araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
5: Apo.
4: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang bench pa, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
3: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ayan na! Dumating na sila! Ma!
7: Ha? Dumating na ang alin, Mare? Nakakatakot naman yan.
6: Dumating na ang mga bayarin namin, Mare. Scary sa laki. Tapos, may kailangan din akong bayaran na utang. Ay, nako.
7: Mare, huwag ka nang matakot. Kapag kulang ang budget, sa jewelry loan ng FicoBank ka lumapit. Alam mo bang sulit ang pagsasangla ng alahas dito? Dahil mataas ang kanilang appraisal sa alahas at napakababa pa ng interest.
6: Naku, Mare, hindi kaya kahindik-hindik naman na charges ang ikakaltas nila sa perang pinagsanglaan ko?
7: Very wrong ka dyan, Mare. Dahil wala silang ikinakaltas na service charge at hidden charges. Kaya check na solve ang problema mo.
6: Wow! Problem solved nga talaga, Mare. Osha, magbibihis na ako at magsasangla na ako ng alahas sa FicoBank.
8: Sa jewelry loan ng FicoBank, lamang ka. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FicoBank sa inyong lugar. FicoBank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner

0: laban. Sweet 97.7.
1: DJX 500.
2: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. At DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pantlaban. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
4: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, purine, CGF plus zinc.
5: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas, Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
7: Wow!
8: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansayang papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
10: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, palating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Man. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Man, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata? Hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, huko mo lang nalinisan ang manicuresta. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Enordi, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Dr. of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Ayong katulong nyo, katulong nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And himindan mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit po, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala. Ginawaran ng parangal ay malingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
9: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
7: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: That's Beanie with a song called Na Na Na Na. Na hu hu log Parang kahapon lang yung topic natin, ano, DJ Chino, about sa pag-amin. Tapos ngayon naman, ganito ang ipe-play natin.
1: You never fall.
0: Oo, na hu hu log ang loob.
1: Alam mo, kasi isipin nila yung love tayo.
0: Bakit? Isipin nilang gusto nilang isipin. Basta tayo, happy tayo ngayon, diba?
1: Ang aga ni JTD, ang dami na nating viewers.
0: Maraming salamat ha, sa pagpasok nyo sa aming live.
1: Sige, ayusin mo yan.
0: Wait lang, magpakilala muna tayo.
1: Oh, sige, sige.
0: My name is DJ Luna.
1: And I'm DJ Chino.
0: Yes, at kami ang inyong makakasama hanggang mamaya. Sa aming live, it's 3 to 4. Kaya naman, we have until 4 o'clock. Kaya mag-commenta kayo ng mag-comment. Kung ano man yung mga gusto ninyong sabihin dyan. Kung ano yung mga gusto ninyong aminin, aminin nyo na!
1: Umamin na kayo!
0: Oo nga. Hi daw, DJ Chino, sabi ni Hannah May.
1: Hello sa'yo.
0: Ano nga sa'yo.
1: Yes.
0: And si JTD. Hi, hello DJs. Pleasant afternoon. Lakas talaga niyang makakonyo, ano?
1: Parang it's giving me nag-aral sa private school.
0: Nag-aral.
1: Galing sa private school to.
0: Ikaw ba, DJ Chino? Saan ka nag-aral?
1: Public!
0: Ayaw ka rin. Parang nung kinder lang ata ako nag-private.
1: Kinder hindi. Hindi din.
0: Oo, nag-private. Basta nung ano, from grade 1 hanggang college, sa public school talaga ako nag-aral.
1: Yes.
0: Kaya, hindi kami ganun magsalita. Pero kaya namin gayahin.
1: Oo naman.
0: We can of course be just like you guys.
1: Ayoko.
0: Adi, wag.
1: Mag-like.
0: Inaabangan ka na nila.
1: Medyo na-late ako. Alam, nagsya-alisan sila. Yung iba. But you know, what happened, guys?
0: Adi, hello sa inyo. Diba, baka naman kasi akala nila hindi natin sila pinapansin. Mag-comment kasi kayo para makita namin na pumasok kayo sa live natin.
1: Yes.
0: Kasi hindi namin nakikita kung sino yung mga nag-view. Unlike dito sa TikTok, na nakikita namin kung sino yung mga nag-join, yung mga nanonood sa live namin, yung mga nag-comment agad-agad. Kasi si JTD pa lang yung nakikita ko dun. Na-comment, ano? Tapos nandito rin si Apostrophe S. Kilala mo pa ba si Apostrophe
1: S? Yes, nakasama natin siya dyan sa may 3K, diba?
0: Oo, si Abelard.
1: Abelard, kumusta na?
0: Abelard Apostrophe S.
1: Ba't pala naging Apostrophe S? Wala lang.
0: Hindi, kasi yung pangalan niya sa Facebook, di ba ang pangalan niya talaga, Abelardo? Mm. Pero yung nilagay niya kasi sa Facebook, Abelard Apostrophe S.
1: Okay.
0: Oo, naging Abelard. Naging ano siya, di ba anong tawag dun kapag ka may Apostrophe S? Mga possessive, ano? Possessive! Ibig sabihin, para ano, malaman kung possessive ka, lagyan mo din ng apostrophe S ang iyong pangalan.
1: Pero minsan kailangan ang lugar mo din pagiging possessive mo.
0: Bakit parang ibang possessive?
1: Ibang possessive ba yun?
0: Iba na yung binabanggit nating pagiging possessive. Palitan natin tong mukha natin. Gusto mo ba?
1: Sige.
0: Kasi medyo nadadala ako. Sabi niya kasi,
1: parang nai-in love ka, gano'n.
0: Huhulog ang loob.
1: Uy, guys! Naka-live kami sa Facebook, ha? Sweet 97.7 FM Santiago City para sa mga nakikinig sa kanilang masasakyan, sa kanilang store stalls, gano'n.
0: Yes! Baka naman tanongin ninyo sino kayang kausap ng mga to.
1: Yes. Naka-live din kami sa TikTok.
0: Oo.
1: Sino yun?
0: Hindi ko alam.
1: Yes!
0: Akala ko nagpa-play na yung ano natin. Tapos, eto si Mommy Paz nag-comment, "Good afternoon, DJ Luna and DJ Chino. Good afternoon din sa inyo, Mommy Paz, and happy birthday."
1: Ay, birthday ni Mommy!
0: Hindi ko alam.
1: Ano ba yun?
0: Ginaya ko lang si Kim Chu. Kasi ginaya niya si Jose Marich. Binati niya si Jose Marich ng happy birthday. Di ba nga pagka September 1 kasi parang naging ano na siya, parang naging national date na siya for Jose Marich. Na pagpasok ng September, nandiyan na siya. Wene! Tapos kumanta siya doon sa isang noontime show. Tapos itong si Kim Chu, nag-wish pa siya for blessings to come. Mga ganun-ganun nata sinabi niya. Tapos,
1: what?
0: Happy birthday po!
1: Parang mali!
0: Mali! Tapos ito si Renz, hello kami, Chinatics!
1: Hi, Dolia, si Minchi. Hello.
0: Uy, nagpa-interview si Minchi kanina.
1: Ay, sige, abangan ko yan. Kasi gabi ako nanunood.
0: Nakita ko lang din naman sa ano, sa...
1: feed mo?
0: Oo, sa newsfeed ko. Ay, alam ko na nagpa-interview siya. May sinabi siya about kay Dara. Si Dara, ang totoong kontrabida dito.
1: Maganda yun, maganda yun.
0: No? Hindi tayo mambabash on air, sabi niya.
1: Uy, bawal yun. Huwag kayo mambabash. Oh, bad yun.
0: Hindi naman kami nambabash on air. PM-PM na lang.
1: Kahapon may nambabash eh. Oo, sa TikTok. Uy, DJ, shout out to the Jay Barkadan having fun listening to you through Radio Garden. Ay, maraming salamat.
0: Jay Barkadan.
1: Oh, mga 64 sila, puro Jay yung pangalan na magbabarkada. Oh.
0: Ang dami nila, ha?
1: Yes. Oh, yun yung kasing requirement para mapasok ka sa Jay Barkadan.
0: Ano ganun ba yun? Parang 2 race to 6.
1: Ay, pwede ako dyan, ha? Pwede dyan. Jennifer!
0: Akala ko yung isang pangalan.
1: Ay, hindi.
0: Jennifer pala. DJ Chino. Yung DJ Chino ay radio name lang niya.
1: Yes.
0: Totoong pangalan niya ay...
1: Jennifer.
0: Jennifer.
1: Di ba dito nga meron nga tayong ate ay Kuya Jenny? O, di ba?
0: Tapos may request dito. Ay, wait lang. Si MZV, tag nyo si Jack. Ah, si Jackie Lynn daw. O sige, naiano nyo. Saint Roses. Hindi naman. Ito namang si Kurt. Tapos pa-request daw ng aking liwanag. Oh. Hindi na yun. Kwento ko na ngayon yung sikat, diba?
1: Ay, wala pa tayo nun.
0: Oo nga. Palagay
1: natin. Ba pa-download natin, o.
0: Oh. Ano yung kanon? Nagniningning, ilawan ang...
1: Ito ang kwento ko yung ngayon.
0: Oo, yun nga yung kanta niya nga. Naka-platinum na daw.
1: Platinum na agad!
0: Ano kaya sinasabi ng mga to sa akin?
1: Oo, parang naliligaw sila. Parang maling live, Eka.
0: Invite DJ Chino to co-host You're in the Same Country or Region.
1: Ba't pala decision tong TikTok na to?
0: Tignan mo. Ay, wala pa dyan ano yung sa akin.
1: Wala pa.
0: Iba yung inaano niya dyan. Grabe naman ang BTS mania. Ha? Bakit?
1: Anong BTS?
0: Oh, ano sabi ni Renz kasi dito, BTS mania. Akala ko kanina Manila, akala ko nagkamali ako ng basa. Mania pala. Born to Shine!
1: Ay, oo, Born to Shine. Okay.
0: Kasi diba tatlo na lang silang natira sa Yumi. So, pwede naman ako doon, pumalit kay Megan. Ikaw naman, papalit ka kay...
1: Jenny!
0: KJ! Oh, kasi...

0: Ngayon on air talaga.
1: Ano ba? Magbigay ka ng topic kasi na pwede nating pag-usapan.
0: Chismis, gusto mo?
1: Nakala yun.
0: Bawal palang pag-usapan.
1: Bawal yun. Hindi maganda yun.
0: Hindi pwede. Tsaka ano, masama yung nanchichismis ng kapwa.
1: Yes.
0: Lalo na kung hindi naman totoo. Pero kung totoo yan, sabihin nyo naman sa amin. Willing kaming makinig. Kasi maliban sa sina-shoutout namin yung mga listeners namin, kami rin ay mga good listeners.
1: Yes naman. Ganun naman talaga dapat, diba?
0: All ears kami niyan kapag sinabi, ay may sasabihin ako. Pero wag mo sasabihin na bukas na lang dahil hindi talaga namin matutulugan yan. Si Daxie Ayan, nagtatanong, Santiago po dyan. Yes po.
1: Yes, Santiago, sige po.
0: Santiago, California.
1: But California?
0: Wala lang.
1: Ces Valdez, hello DJ Chino, sabi niya dito.
0: Wow, Ces Valdez, shout out sa'yo.
1: Parang pamilyar.
0: Si Ces?
1: Oo. Ayan mo
0: siguro,
1: na.
0: Siguro nakalista yan sa listahan.
1: Ano?
0: Hindi, ng mga mababait. Ganun.
1: Oh, okay. Ikaw talaga,
0: Akala mo naman kung ano. O mag-comment kayo dyan ha, dyan sa may... Ano,
1: mag-isip tayo ng topic kung anong magandang pag-usapan natin.
0: Maraming maganda
2: kasi
0: pag-usapan.
2: Kasi pakita kita dito.
0: Hala, huwag na. Nakakahiya.
1: Para pag nawala ako mamaya, okay.
0: At bakit? Saan ka na naman pupunta, ha?
1: Magkakape.
0: Bakit naman sinasabi mong mawawala? Hindi pwede yun, DJ Gino. Hindi mo ako dapat iwan.
1: May ganun talaga? Oo. Uy, alam mo ba, may kikwento ko sa'yo.
0: Ano yun? Oh, sige, ikwento mo.
1: Oo, kasat ko kanina yung isang ex ko.
0: Ah, bakit?
1: Hindi ko alam. Nag-story kasi siya. Tapos, syempre, kinompliment ko lang kasi iba yung itsura niya. Tapos, ayun na ba, parang binalikan namin, sinariwan namin yung mga nangyari. Tapos, sabi niya, kasalanan kung ba't tayo nag-break kasi napaka-immature ko that time. Sabi niya, pero all this time,
0: so, in-admit niya na kasalanan niya. Usapang ex daw, sabi niya. Oh.
1: Oo. Pero alam mo yun, dinala ko talaga na antagal eh. It's been years na wala na kami. Pero parang dinala ko din na kasalanan ko yun. Tapos sa kanya pala, na-realize niya na siya daw yung kasalanan.
0: Oh, pero at least sa'yo, di ba, nung nag-break kayo, parang inisip mo na kasalanan mo. Ngayon pa lang siya makakarkialize.
1: Pero iba yung mga ganun, nakatuwa, di ba? Yung aaminin mo na may kasalanan ka din, hindi yung naghuhugas kamay ka. Kasi,
0: mas natutuwa ako sa ganun.
1: Oh.
0: At mas napapatawad ko yung taong ganun na inaamin niya na siya yung may kasalanan.
1: May mga tao kasi na nahihirapan tanggapin na kasalanan. Minsan kasalanan nila, sinisisipan nila sa iba. Kasi ito sa ganito, inalis nila ako sa ganito. Yung mga ganun, di ba?
0: The victim, ganun ba?
1: Kaya minsan huwag kayo masyadong nakikita. Masyadong naniniwala sa mga napapakinggan nyo, guys.
0: Bakit parang hindi nausapan?
1: Nabago ba?
0: Oo. Totoo. I-justify pa yung mali nila, sabi naman ni Renz.
1: Tama yan,
0: Renz. Speaking of ex, sabi ni Ces Valdez dito, ako po yung hiniwala yan na nung birthday na nagpa-advise po sa inyo. Kaya pala.
1: Oo. Naalala ko siya. Mismong birthday niya, nagpag-break yung partner niya. Tapos, after few days, naipagbalikan si Jua.
0: Binalikan ba niya?
1: Hindi. Sabi niya,
0: very good.
1: Sabi niya, parang DJ, parang this time, mas pipiliin ko na yung sarili ko.
0: Ganun dapat, di ba? Hindi pwedeng lagi na lang sila ang pinipili.
1: Yes, dapat number one pa rin talaga yung sarili mo. Di ba, Ate Mabel?
0: Yes, kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na mahal mo ang isang tao nang hindi mo naman minamahal ng totoo yung sarili mo. You should love yourself first.
1: Oo, tsaka minsan hindi mo masasabing ready ka na magmahal kung hindi mo pa, alam mo yun, hindi mo pa minamahal yung sarili.
0: Yes, mas magiging genuine yung pagmamahal na maibibigay mo kapag minahal mo muna yung sarili mo.
1: At tsaka hindi ka talo kapag pag inuna mo yung sarili mo.
0: Tamang-tama yan. At least pag inuna mo yung sarili mo, hindi na rin mo yung sarili mo. Hindi kasi medyo na-baller ako dito. So, DJ, anong masasabi mo sa ex mong nagpapapansin kahit alam naman na niyang may jowa ka?
1: Ay, may mga ganyan. Oo.
0: Ako, ang masasabi ko lang, tapos na yung time mo.
1: Oo. Hindi mo na time to shine.
0: Napaglipasan ka na ng panahon. Nung panahon mo na kailangan mo dapat mag-shine ng mag-shine para sa kanya.

0: meron ng ano, meron ng iba sa kaka magpapapansin. Very wrong. Ah,
1: siguro nasasaktan yung ego niya. Oo, na nakikita yung partner ng ex niya ngayon.
0: Siguro kasi nakita niya na better ito. Kailangan kong magpapansin, baka sakaling pag pinansin niya ako at naging okay kami ulit, mas mahigitan ko pa yun. Hindi, kasi in the first place, dapat hindi kayo naghiwala. May jowa ka na, sabi naman ni Renz kay ano, kay Bon. Hala!
1: Dito sila nagsisismisan sa TikTok. Hoy, kaboses mo daw si DJ Max.
0: Ikaw yun!
1: Ay, live mo yan eh.
0: Tapos, ay, bakit?
1: Ay, true self-love, sabi dito ni Ate
0: may
1: Mabel.
0: Mga comments pa tayo dito. Cherise, sabi naman ni Renz. Ikaw nga, mas abot mo.
1: Uy, ba't ganun? Sabi dito ni Ate Mabel, yes, ako pinalayas ko si ex. Ay, parang grabe yung ginawa sa Ate Mabel, ha?
0: Di, okay lang yun kung deserve niya naman doon. Kasi ako meron akong kilala. Pagkain namin yan naman na nagkamali siya. I messed up, ganun.
1: Uy.
0: I'm such a mess. You deserve someone better. Mga ganun-ganun nila. Ngayon masasabihin yan, parang nanggigil trip na lang, ganun.
1: Minsan palusot lang din yun, yung sasabihin nilang you deserve someone better.
0: Oo nga. Okay, ang sabihin na lang natin eh, okay, sige. Okay, pinapatawad na kita. Hindi ako
1: tignan mo to mga to. Parang mga anak mayaman. DJs kind of play the song Chocolate. Choco-choco.
0: Dedicated to us having our...
1: Hot chocolate siesta.
0: Siesta! Di ba pagka-siesta yun yung may mga maraming banderitas?
1: Hot siesta yun!
0: Mali! Siesta yung pagka natutulog ka ng hapon.
1: Oh, parang panginga.
0: Dati kasi ang siesta para sa amin ay punishment.
1: Kasi hindi ka makakalabas para makapaglaro?
0: Oo, dati yun. Pero ngayon, parang yun na yung goal natin sa buhay, di ba?
1: Great afternoon, Christian Carrig. Shout out sa mga taga-Baluarte.
0: Hi, sa mga taga-Baluarte. DJ, so never love anyone who treats you like you're ordinary. Tama. Tama.
1: Sabi nga ng MX3, be extra, be an extraordinary. Iba pasok na nga, mali pa.
0: Mag MX3 ka kasi. Sabi naman ni Renz, I deserve someone better daw, kaya bumabalik siya kasi better person na daw siya. Nung kayo, hindi siya naging better person, tapos ngayon sasabihin niya na better person na siya, ganon. Hello, do you believe in this? Naniniwala ba kayo dun sa kasabihang history repeats itself, ganon? Nangyari na ngayon, posibleng mangyari pa ulit. Same person. Same strategy.
1: Minsan di din maalis yun eh, no?
0: Anong eyeball? Ano? Baka idol dapat yun. Pa-shout out po. Hello, Jules! My Dean, sabi naman ni Renz. Meron dating sinabi dito si Renz sa akin, parang sinasabi about sa isang singer na magaling, sabi niya. Ang galing ng singer na yun, may arrive. Iniisip ko, ano yung may arrive na yun? Tapos in-explain niya, may dating. Yung pala yun. Ali, shout out po sa pinakamagandang medtech na friend nyo.
1: What naman, Ali?
0: Dahil dyan, papadalhan mo kami ng kape.
1: Ano to? Same scenario but different person.
0: Yun lang. Yun ang mahirap na.
1: Yung paul... Kamalas mo naman.
0: Kaya nga. Ibig sabihin, hindi ka natuto. Hindi ka marunong tumingin sa personality ng isang tao. Kasi nga, nagbago ka lang ng taong mamahalin, pero...
1: ganun pa rin.
0: Personality niya, ano. And by the way, sweetheart, it's already 3:32. Hindi natin namalayan kasi may topic tayo ngayon. And 3:32 na, and the time checks brought to you by...
1: PowDR ko, balik sigla, balik
0: PDA. We'll be right back after this short commercial break. Today's best mix.
2: Wala bang sapat na gatas si mommy para kay baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery. Sa GUM.

0: movement within.
1: GEO Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Central West, and Chagos City. Call or text 0917-855-8430.
2: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
3: IIM Photo Studio.
2: IIM Photo Studio.
3: Your image, your story.
4: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
5: DTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. Jun Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert.
6: Welcome as always, mga kaibigan, sa ating programang Health Alert. Atid sa atin ng DTX 500, ang superior antioxidant capsule na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kasama pa rin ninyong lingkod ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para magbibigay ng panibagong pag-asa kung paano lunasan ang ating mga karamdaman gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, atin namang mapapakinggan ang isang good news sa isang kababayan natin na sumubok sa epektibo, original at FDA-approved na DTX 500. Mataas ang blood pressure kaya laging sumasakit ang batok. Sinubukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at ito ang naging resulta.
5: DTX 500 Health Alert.
7: Si Roldan, na taga-Ilagan City. Kung ako po ay nag-edad ng 40 years old, nagsimula na pong sumakit ang aking batok. Lagi po akong kinakabahan na parabang nene-nervyos. Sinubukan ko ng magpa-BP, doon ko nalaman na mataas ang aking blood pressure. So, neresitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok, kinakabahan na parang nene-nervyos. At narinig ko itong DTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon sa katulad ko na merong mataas na blood pressure. Sure. Sinubukan ko po siyang inumin, tinry kong mag 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin na nawawala o unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos. Maganda po ang epekto ng DTX 500 at MyTC. Tinry ko rin po itong DTX Coffee Mix kasi mahilig po akong magkape. Kahiligan ko pong magkape sa umaga. So, magandang epekto, masarap ang kape nila. Magandang epekto, hindi nakakapagod sa katawan. Normal na rin po ang aking bowel movement. O masarap na rin po ang aking tulog. Kaya kung hindi nyo pa nasasubukan itong DTX 500 MyTC at ang kanilang DTX Coffee Mix, subukan nyo at nang makita nyo ang gandangan ng epekto sa katawan.
5: DTX 500 Health Alert!
6: Yan po mga kaibigan, ang naging resulta sa pagsubok sa legit, original at FDA approved na Clinica DTX 500. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na mayroon din pong inindang karamdaman, pagtaas ng blood pressure, laging sumasakit ang bato at lagi nang kinakabahan. Ito ang kapsula ang para sa iyo. DTX 500 mga kaibigan. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong walisin ang mga nakabarang kolesterol sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Kaya sa mga kabayan natin ha, na matagal nang may maintenance, ganun pa rin, sumasakit pa rin ang batok, ang blood pressure ay mataas pa rin. Subukang isabay ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C para maramdaman mo ang napakagandang epektong hatid ng epektibo na kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: DTX 500, ulang pangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500, DTX 500.
0: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang na save ang health ko ng DTX 500 dahil 2 weeks lang naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix,
8: ang kapeng
5: pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginip man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The healthy coffee, DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: The Super Charger.

0: Rosario with a song called Bato Balangi. We're at 397.7 today's best mix. And that song's brought to you by Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center.
1: Your beauty is beyond amazing.
0: Yeah. At dahil dyan, meron tayong comment dito. Sabi niya, huwag kang masyadong iinom ng kapeng barako kung magiging matapang ka naman sa maling tao. Oh!
1: Natuto na siya.
0: Oh, ikaw kasi mahilig kang ano, DJ Gino.
1: Ay, hindi kapeng barako yun.
0: Anong kape?
1: Kapeng itik. Nakatawa yun. Diba hindi naman?
0: Ano yun?
1: May barako eh.
0: Okay, sige. Okay, sabi mo yan. Ito kasing si Hugot Lines eh. Ano? Kaninong song yung Bato Balani? Yung Bato Balani po ay kanta ni Renz del Rosario na ngayon ay nanonood ng ating live sa TikTok. Meron pa siyang isang kanta together with Jika Lucin.
1: Uy!
0: And hello! May tawag! Yun yung ano ang sabi sa hula. Mampabati naman po ako katatapos lang po ng birthday ko nung nakaraang October. Grabe!
1: October? September pa lang nga ni.
0: Oo nga. Malayo pa birthday mo, hindi ka pa namin babatiin. Pero dahil nga nag-birthday ka nung October, belated happy birthday.
1: Yeah.
0: Alam mo ah, pwede po pa-request ng song Mahal Magmahal. Yun yung ano, Mahal na ang bigas pati
1: ng sardinas. Napakinggan ko na yan.
0: Hanggang doon lang yung alam ko. Kasi
1: papadownload natin.
0: Yes, Mahal Magmahal by S. Remborak. Sabi ni si Jaren to, ano ka ba? Ganda ng kanta na yan, sabi ni Renz del Rosario. Oo, sige. Ipiplay namin yan at sa susunod na live namin, yun ang gagawin din natin. Parang pwede yung topic.
1: Alin.
0: Yung mahal ang bigas. Parang... Buti pa ang bigas, nagmamahal. Ikaw ba, DJ Chino, nagmamahal ka na ba?
2: Lumayo.
0: Minamahal mo na ba siya? Ako kasi feeling ko mahal ko siya.
1: Ay!
0: Oy, bakit ganon?
1: Sana all mahal, na sabi nila.
0: Oy, wala namang ganyanan. Wait lang, ano na yung kwan natin, DJ Chino? Kasi na-fade ko pala kanina, ano? This one.
1: Sige.
0: Ito na.
1: Ano na, ilang minuto na lang, guys.
0: Gandang topic niyan, sabi niya. Sige, sa Monday, magiging topic namin yun ni DJ Chino. Basahin mo rin yung mga comments natin dito sa ating live. Hello po, DJ. Sabi ko, basahin mo. Nasa ko nagbasa.
1: Tumalon. Tumalon.
0: Ay.
1: Asan na yun?
0: Ano pa? Yan, iakyat mo. Ayan, same scenario, different person. Yung topic natin kasi yun kanina, di ba, DJ Chino?
1: Yung tukol
0: sa mga. Tapos, super galing nga ng duo niyo. Maraming salamat po. Dahil dyan, meron kaming chocolate! Hello po DJ Luna, DJ Chino, shoutout po dito Caloocan, Santiago City. Malapit lang, dito lang yan, no? Dito lang.
1: Oh yes, sobrang lapit.
0: And I'm at a, ano? Glowing age na. Glowing, ano yung go, grow, and glow? Glowing age na sa sarili ko, ang
1: minamahal
0: ko, sarili ko, ano, basahin mo nga. Medyo mahina mata ko.
1: Darating sa buhay ng isang tao, yan daw ka.
0: Kahit nangyari na in the past. Okay. Yung ano.
1: Hoy, batiin naman natin. Oo, ano? Shout out daw sa mga Donyans. Yung mataga Don Mariano Marcos na siya.
0: Donyans! Donya ka ba?
1: Yes, nagalos pa yun. Ay, oo. Anak ako ng Don.
0: Ay! Sige. saan po station nyo, DJ? Ang station po namin ay dito po sa Santiago City. Kung alam nyo po ang Santiago City, malamang alam nyo rin po ang Heritage Commercial Complex. Dito po yan sa Malvar, kung nasaan po ang AMA. And shout out also to Kia. Ramsey, hello DJ. Kapag ba ang sugat, kalahating araw lang yung sakit, ang tawag pa dun ay hapdi.
1: Hello, Sir Samuel. Nakala mo nang sabihin pala yung pangalan ko, Sir.
0: Kala ko kung sinong Samuel.
1: Teacher ko siya.
0: Nakatingin ako sinong Samuel.
1: The first name, ULSHS.
0: Yes, sa harapan. Shout out from Rizal, Santiago City. Ito si Minju. Kasi ganyan yung mga sulat ng ano ninyo. Pwede pala yun na DJ Chino.
1: Ay, yung iba yun yung porn. Alam, meron na namang halas si JTT, Mariko.
0: Ano sabi niya? DJs kindly comment about this quote. Relationships are like glass. It's better to leave it broken than to hurt yourself more by trying to put it back together.
1: Ang sakit ko! parang totoo, no?
0: Maybe, ano, some relationships, hindi naman mostly, hindi rin naman lahat. Some of the relationships, let's say na, sabi nga niya, like a broken glass, or like a glass. Once it's broken kasi, parang yung sinasabi nila na, sige nga, mag-sorry ka sa basag na plato, sa basag na baso, ano, babalik pa ba yan sa dati niyang anyo? Hindi na, di ba? Dating anyo. Di ba, DJ Chino?
1: Yes.
0: Hello po, Tara J. Bakit Tara J? Hala, kapangalan mo siya.
1: Oh,
0: Jennifer. Siya kasi si Jennifer.
1: Yes. Pero totoo, no.
0: Ano?
1: Minsan kasi mas okay na nahayaan mong, ayan mong broken na.
0: Oo, kasi kung patatagalin mo pa, or kapag ipipilitin mo pang ayusin, lalo ka lang masasaktan. Sige, sabihin natin na, okay, phoenix mo siya, inayos mo siya. Pero, meron at meron pa rin yung time na kapag hahawakan mo pa yung broken glass na
1: yes.
0: yun, or yung broken relationship na yun, masusugat ka lang, masasaktan ka lang. Sabi nga nung isang comment kanina, DJ Chino, kapag kalahating araw lang naman daw yung sakit, eh, hapdi lang daw yun.
1: Okay.
0: Ano? Shout out sa kamag-anak ko dyan sa Rosario sa tabi ng emergency, lalo kay Tita Ana at Lola Letty.
1: Hey, hello po!
0: Tita Ana at Lola Letty, pwede po ba kaming makikain mamaya ni DJ Chino?
1: Pwedeng-pwede yan.
0: Ayan, si Jaren naman daw, DJ payag kayo, libreng Only Wings, kaso puro tinola.
1: Parang ayoko.
0: Oo, parang umay ako agad.
1: Oo, yung sa tinola kasi, yung nilook, forward ko pag magluluto ng tinola. Yung sabaw.
0: Oo.
1: Pero pag Only Wings naman, parang alam mo na dapat prito yun, di ba? Tapos seasoned siya ng kung anik-anik.
0: Yes, kaya nga tinawag na Only Wings. Pero pagka tinola, siguro, maghigop na lang ako ng sabaw, gano'n. Pwedeng Only Sabaw na lang yun. Pero, speaking of tinola, masarap sa tinola yung, alam mo yung ano, yung may, yung itlog ng manok na hindi pa, ano, lumalabas.
1: Ooh,
0: alam mo yun?
1: Okay.
0: Hindi ko ma-explain. Basta nakikita mo rin yun sa mga lugawan.
1: Yung wala pang shell.
0: Oo, yung kulay dilaw.
1: Yung tawag nila sa lugawan, parang bangka-bangka.
0: Papaya sa tinola, sabi naman ni Jared. Ala.
1: Pinagkaawayan yan.
0: Oo, papaya sa tinola.
1: Ano ba dapat ilalagay? Papaya nga ba or sayote?
0: Kasi ang sabi dun sa isang movie, bakit ka daw maglalagay ng prutas? Prutas sa ulam. Bakit ka maglalagay ng papaya sa tinola? May nakita nga ako naglagay ng dragon fruit sa tinola.
1: Uy, parang iba yun. Ang dami na nila, oh.
0: Ay, oo nga. Ala, sabaw.
1: 8,000 viewers. Sa native na manok yun.
0: Ay, oo, ang sarap ng tinolang native na manok. Bakit ganun? Ginugutom ako sa mga comments.
1: Ngayon ba yung ginagawa nila? Di ba pag kinakata yung native na manok kasi, kinukuha nila yung dugo. Usually, ang gagawin
0: nilalagay
1: mo doon,
0: din nila.
1: Hindi lalagyan mo siya ng, alam mo yung malagkit? Na, yung malagkit na matigas pa, hindi pa nalutot. Doon mo ilalagay. Tapos kapag iluluto mo na yung tinola, iparabaw mo aja, mabubuo siya na parang kanin na kakulay black.
0: Hindi ko kasi nakakain yung gano'n. Hindi nila nilalagyan kasi ano, bawal.
1: Ay, bawal. Sige,
0: gets
1: ko yan.
0: Bawal sa kapatid ko.
1: Agets ko na yan.
0: Yes, oo. Shout out attorney. Ala, Sir Elvin! Talaga, next time talaga magla-classmate na tayo ulit. Tinola pang bagong panganak. Oh, yung may mga malunggay!
1: Oo, sabi nila ba? Kailangan
0: na-try mo yun nun, di ba?
1: Oo, kailan masyaw. Pinainom nila ako ng pinainom ng maraming may sabaw.
0: Kasi para mas marami kang
1: gatas. Ang dami kong baby!
0: Ay, speaking of baby, shout out sa baby ko.
1: Ay! Sige, sa gatas ka lang ako yun na lang yung pundasyon ng aking shoutout. Soya Suprema, guys. Gatas para sa buong pamilya.
0: Yes. Tamang-tama yan. Tapos ito, si ano to? Anong pangalan mo? since yun. Hello DJ, pa shout out from Gomez San Isidro Isabela.
1: Hoy, hello, marami tayong mga beshi diyan,
0: yes,
1: sa Gomez.
0: Marami tayong mga friends diyan from Gomez San Isidro Isabela. Ma'am, yung kalabasa po ba nakakalinaw talaga ng mata? Sabi nila, oo, kasi kalabasa is rich in vitamin A.
1: Yes. And of course, kung may vitamin A, nakakapag-ambag yan para maging magandang eyesight mo, te.
0: Nakakapagpalinaw talaga yan ng mata. Pero sa amin kasi, meron din pampalinaw ng mata sa amin. For example, may nag-request sa amin ng mataas na kanta. Hindi ko nababasa yun unless may color blue. Unless nakasulat siya sa colored paper.
1: Why? Toma! Hello, DJ Chino. Wala nang sasarap pa sa manok ng kapitbahay. Love you.
0: Ayan.
1: Love you too, pero wag naman.
0: Sige, no. Kaya pala nawawala daw yung manok ng kapitbahay ninyo.
1: Buti na lang talaga. Wala kaming mga alagang manok, no?
0: Mm-mm. Kundi hinuli na niya. Sino ba yan?
1: Wag. Tapos padigwan ba yung karuba yan? Tapos nagtitingki pa sa'yo. Manok pala nila yun.
0: Kaya nga.
1: Ay, pampagatas, sabi ni Ate Mabel, yes.
0: Oo, naranasan niyo ni DJ Chino.
1: Oo, pero nung nalaman ko yung Soya Suprema, nakatulong para matulungan yung katawan mo mag-produce ng milk, nag-Soya Suprema na lang po.
0: Yes, kasi ang hirap naman yung magluto ka araw-araw ng native na manok, di ba, na may malungga. Oo. Naibusto na, di marunggay, tikarubay yun. One here, my friend, ako nagluto ng sinigang. Kako, ang sarap naman ng nilaga mo. Sinigang pala siya. Bakit?
1: Ay, walang asim.
0: Anong pampaasim mo sa, ano, sa sinigang? Sinigang naman ngayon.
1: Depende kasi sa seasoning. Kung kunwari maraming siyampalo, kadi siyampalo. Pero usually, kamatis. Tapos, lalagyan mo yung sinigang mix na din. Oo.
0: Ano ba gusto mo sa sinigang? Yung asim kilig?
1: Sakto lang. Hindi, ayoko nung masyadong maasim. Yung parang nakakain mo sa fast food. Yung si-serve sa fast food ay...
0: Oo, yung may sabaw. Kasi may only rice kayo.
1: Oo. Gusto ko yung sakto lang. Mararamdaman mo yung asim. Pero hindi siya nakakapag-overfower. Tony Fowler yan. Ano na?
0: Yun na yun. Sige. Okay. Ito kasi sinigang na ang ano natin. Ma'am, yung eto, nakakalinaw po ba ng mata... Sagutin na kasi natin yun. Pero nasagot na natin yun kanina. Okay na yun. Sabi ko, ng kapitbahay ko, wala pa akong naabot. Ayaw tignan yung malunggay niya. Wala na daw. Oo, diba? Yung mga nagsasabi na wala ka daw maaabot sa buhay, nako. Tignan nila kung ano mga naabot mo.
1: Ubus na yung malunggay. Yeah.
0: Mga nagsasabi na wala kang mararating sa buhay. May nagsabi sa akin, wala daw akong mararating sa buhay eh.
1: Ayan, dami mo nang.
0: Hindi niya sure. Kakagaling ko lang from nature. Ah!
1: Ang tataas mo nararating mo eh.
0: Diba? Oo.
1: Oh, parang kilala ko itong adiapot na. Itong klase, Irwin. Oh, pogi to eh. Oh.
0: Ano siya ba yan? Sorry.
1: Oh, sundalo to.
0: O sabi ni Jeffrey Dizon ng San Juan Echage.
1: Boy, nakakamiss naman itong mga to.
0: Talaga ba sila o lahat?
1: Ay, hindi lahat. May mga kaklase ka din talaga na, alam mo yun, na parang kontrabida sa buhay high school mo. Oo, di ba?
0: Oo, meron talagang ganun.
1: Meron titignan ka patas pababa, di ba?
0: Oo. Kung nalaman ko lang talaga ng maaga na anak pala ako ng CEO.
1: Oo.
0: Di sana pinagsasampal ko sila.
1: Bad yun, wag mo nanakit.
0: Bad pala yun, bad pala manakit.
1: Wag.
0: And eto si SK Secretary Romel Macarilay daw, yung nagpa-shoutout kanina.
1: Ay.
0: Yes, shoutout. Another one, andali lang na ano ako dito.
1: Natabunan, naubusin mo na.
0: Nakakadala daw yung tawa ni DJ Luna. Hala, ganun po ba? Dati kasi yung tawa namin ni DJ Chino, sobrang demure lang. Like yung tatawa kami.
1: Ganun lang.
0: Ganun lang siya, kaya nabibilang lang sa tatlo. Ngayon, ganun na.
1: Oo, balahura na, no?
0: Wala nang pagka-demure. Para kang si DJ Kim Chino, DJ Luna Hagalpak ang tawa. Ala, Kim,
1: sino yan?
0: Ikaw. Ikaw daw si Kim.
1: Huwag mo kayong malito. Uy, bulaklak lang sa tenga.
0: Kim Chu. And Pogi ang pampalinaw ng mata. Oo.
1: Sino nagsabi niyan?
0: Sabi ni Renz del Rosario. Actually, ganyan yan pag magkasama kami. Kidaganak ang kastaniyo. Tapos, uy, ano, pogi. Akala ka ba malabo mata mo?
1: Alam, parang mahirap makasama tong si Renz. Kasi, Pag pre, pag magkasama tayo, huwag mong sisikuhin talaga.
0: Kasi?
1: Ha?
0: Kasi?
1: Kasahin ako.
0: Ay, malapit ka na bang magkaroon?
1: Feeling ko, pinagpipray ko siya for 37 years. Ay! Hala! Luna, sumama ka na!
0: Kapitbahay na naman niya.
1: Ano sabi?
0: Tapos na yon, nabasa ko na yon, naulit lang. DJ Luna of Isabela. Yes po, open the door ang pangalan niya sa TikTok.
1: Oh, sa shala niya.
0: Ma'am, yung isda po ba nauuhaw din? Oo, feeling ko yes.
1: Oh, kasi, feeling ko din.
0: Kasi diba, kami man din eh, kahit inom kami ng inom ng tubig, talagang uhaw pa rin kami sa pagmamahal. Meron bang magbibigay sa amin dyan ng pagmamahal? Ano pa? Ito pa, oh. Good PM po. Shout out kay...
1: Kidsmer.
0: Kidsmer Bagarang ng Dalaki Pangadanan Isabela. Thank you po, mga DJ.
1: Shout out sa inyo, Kidsmer.
0: Shout
1: get
0: out.
1: Well soon!
0: Uy!
1: Kaling broken-hearted siya.
0: Sa bagay, ano? Basta hindi lasang synthetic pampaasim. Mm, kanina sinigang yun yung ano. Ngayon ko lang nabasa yung comment niya. Oo, kasi marami akong mga binabackread doon. Hindi naman pwedeng basahin lang yung comment. Kailangan naming mag-comment din sa comment ninyo. Ganun.
1: Yes.
0: Nabot niya kahit talbos. Oh, wait lang. Ano yun? Kahit talbos na ng malunggay. Allah! Saan na? Pa-request naman po. Ano pong request ninyo? Maliban po sa Brazilian dance, dahil hindi pa po namin yun naaaral. Oh. I-request nyo kay Renz del Rosario dahil marunong
1: kabisado
0: siyang
1: mag-Brazilian
0: dance. Marunong siyang mag-Brazilian dance.
1: Ano?
0: Ikaw marunong ka?
1: Hindi.
0: Sige.
1: Yun ano yung pinakaayaw mo yung sumayaw.
0: Mahal kita by Renz Verano.
1: Ano yun?
0: Renz Verano.
1: Idol mo siya, diba?
0: Oo. Si Renz del Rosario. Alato na naman si, ano, si Tofu na naman.
1: Hi Kong and friends.
0: Hello. Mahaba na yung hair ko, ha? Alam mo, sinadya ko talagang hindi na magpagupit kasi siya hanggang dito lang yung hair niya, okay? Okay. Kamukha ko pa rin ba siya, ha? Hindi na ako nagsasalamin.
1: Dahil kay Kong Renee?
0: Oo, Kong Renee. Pero maganda naman si Kong Renee.
1: Oo, maganda si Kong Renee. Siya matalino din.
0: Yes, syempre attorney siya eh. Lawyer siya eh. Extension lang daw yan. Sige nga, pinungot yung
1: gusto mo, lagyan ko ng extension yung buhok mo, Tofu?
0: Saan? Saan yung buhok?
1: Yung hindi, basta sa taas siyempre.
0: Hindi, mali ko sa ilong.
1: Oo nga. Yung extension na ilalagay ko, ilang saksakan ba?
0: Ibang extension yun, oh. DJ Chino.
1: Oh, yeah.
0: Ano po mas proper, can think or can thought?
1: Ano? Pili ka na lang.
0: Oo, can think. I can think about it right now, you know? At least yung aking pananamatay. Lagi ako namin.
1: Oo
0: nga. Pero at least, di ba, medyo konyo tayo magsalita. Hindi naman ganun. Kasama pakinggan. Pa-shout out, Mr. Hardy!
1: Hello, Mr. Hardy!
0: Mr. Hardy, shout out sa'yo. Ano pa to yung mga comments natin dyan? DJ Chino, yung comment mo dyan.
1: Ay, hello po, Idol Chino from... Idol naman na. Yeah, ginawa mo pa akong hotdog.
0: Iba yun.
1: Ay, shout out sa mga biker club. All Padiak. Ano na?
0: Ano yun?
1: All Padiak all, sabi niya. Okay.
0: Padiak. Pa-shout out. Ito naman kasing si DM soft na to. Nawala na tuloy ako sa sarili.
1: Nawala na din ako.
0: Alas 4 naman na eh.
1: Nakakaloka piano ah.
0: Grabe si Mabel.
1: Ano na? Piano.
0: Pero gusto mo yon.
1: Ay, hindi ko alam. Hindi wala po akong alam sa mga pinagsasabihin nyo. Inosente po ako.
0: PUBG na, sabi. Hindi. Naiwan ko yung ano. Naiwan ko yung iPad. Gusto ko din sanang maglaro dito ng PUBG kaso naiwan ko talaga yung iPad. Gusto nyo ba mag ano, mamayang gabi, yun ang live ko, PUBG Mobile. Makikita nyo kung gano'n ako kagilas, di ba? Marami akong mga ano dun, mga napapatumba dun, puro bot.
1: Oh my God!
0: Okay, by the way, it's already 4:01. It's time for us to...
1: to say goodbye sa ating Facebook Live.
0: Pansamantala, magpapaalam na muna po kami. Maraming salamat sa pakipagkulitan sa amin, sa mga nakinig, sa mga nag-request, at syempre, sa lahat ng mga nag-stay. Sana all talaga nag-stay. Kasi yung kakilala ko, sabi niya mag-stay siya until the end of time, pero nag-stay naman din. Sa iba.
1: Sana masaya siya.
0: Sana maging masaya ka. Maging masaya kayo na nanonood ng live ko.
1: Bye-bye, sabi bye-bye dito ni Ate Mabel.
0: Ang lali kayang magsabi ng bye-bye. I-A-B-A-Y. My name is DJ Luna!
1: And I'm DJ Chino, mga sweethearts.
0: Yes! Bukas ulit. Ay, bukas ba? On Monday. Yes, see you again on Monday. But of course, if we have time, we can still be live on our TikTok accounts. So, ayan, nandiyan lang kayo. Pa-shoutout ng totoo na Danmark Molina, student mo sa Ensenong High School. Ito talaga.
1: Hey, Danmark!
0: Estudyante ko ba talaga ito nung nagpapahamak sa akin ngayon? Ay, nako! Danmark Molina, napakabait na bata nito.
1: Talaga ba?
0: Huh? Talaga. Okay. Sige, bye-bye po muna for the meantime. Maraming salamat. And hanggang alas 6 po kami. So stay tuned po sa inyong mga radyo, okay? Sweet 97.7 Santiago City. This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of KBP. Good afternoon, it's now 4:03. Time checks brought to you by Brigada Distributions Incorporated.

0: 97.7,
1: where we play your music your way all day, every day.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
9: Manjo, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, hindi ko tatay.
10: Apat na araw bago po kayo magbukas.
9: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na
10: ko. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
9: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice cookie.
10: Okay ba?
9: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
10: Yung rice coffee.
9: Masarap.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
11: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
14: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
15: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
16: I am 74 years old.
17: Mga kwento ng pag-asa.
18: Maago ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuwid.
0: siguro 110% na dako kayo siya o impact.
18: Buti na lang na ako next year.
19: Feeling ko 55 years old lang ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
20: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
21: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, isa po akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, na-extend yung lockdown. May mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi, ay hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting. Which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako ng mga 3 beses o 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Last time na inaabuso ko siya. To fix my work done. Mga 2 or 2, 3 hours na lang ako natulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakas ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pang dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nag-happy, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung magandang dulot ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gum. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag dumadama ako. Nagpasar, hindi ako nakausap. Habang ngayon continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap ko yun. Just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad maugo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo, sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening naman, di ba? So, yun po, ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
22: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: sa mga butika.
1: DTX 500.
2: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinadatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pakakatawan ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Super Charger.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla and Drive Max Coffee.
4: Kape na.
3: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Pen.

0: Renessa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Vista Deco Fuel.

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And Ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Sa mga butika.
5: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

There you have it, a song from Flip, a song titled Muang Nan Nan Mga Sweeters. And this song is brought to you by Disadeco, tested by time in making lives better. And Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors, served with heart. It's already 5:17, mga sweeters ko. Kumusta naman po kayo isang maaraw na hapon pa rin sa inyo? Oh, maaraw pa rin kahit alas 5 na, no? Ingat-ingat mga sweetheart, yung mga sun visor nyo, ibaba nyo na, lalong-lalo na yung mga nagmamaneho, no? And also, shout out sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon, especially yung mga listeners po natin dito sa may El Torogi, yung mga nakikinig din po sa atin dito sa may Unison Home Hardware. And also, yung mga listeners din po natin dito sa may Centro Department Store na Imbag Amalem. Pinagluluto man yan, mga sweethearts ko, anyaya si Masidayo. Actually, kung ano na lang available, no? Kagandahan dito sa probinsya kasi. You have certain options like pwedeng pumunta sa kapitbahay, manghingi ng kanilang mga gulay-gulay. Unlike sa Manila, when I was still living in Manila, yun, medyo walang ganun eh. Oo. Pero one good thing, nung nakatira ako doon, malapit ako sa palengke. So, sobrang accessible ko sa mga pagkain. Anyway, sa mga gusto mong mag-request, gusto mong pabate, no? Just send me a text sa ating text line, 0936-322-6700, or message me on my Facebook page, that's at DJ Chino Dash, Sweet 97.7 FM. Hoy, ano na? Napagod ka ba sa trabaho ngayon? Okay lang yan. Pag uwi mo, magpahinga ka na. Alam ko walang nagsasabi sa'yo. Walang nagtatanong kung kumain ka na. Pero sige, ako na lang ha. Ako nagsasabi sa'yo, huwag kang magpapagutom. Kumain ka. Diba? Dapat ganun naman talaga. Hindi na natin naantayin sa iba yung mga paalala. Oo, naalagaan natin yung sarili natin. Tayo na mismo yung gumawa. Pero mas maganda pa rin, diba? Kapag may nangumumusta sa'yo. Marupok! Oh, eto na. Oh, bigay ko muna ng ating next song, mga sweethearts. Let's listen to a song from Moira De La Torre. A song entitled Babalik Sa'yo. And of course, I'll be back with more of your favorite hits. Only here on Sweet 97.7, today's best mix. Kinig na.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Today's best mix.
3: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
2: Today's best mix.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Sina Nay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, meron po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya.

0: rice coffee na siyang sasina lang, Kuya Boy.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang pinainom ko sa kanya.
1: Wow.
0: Nakatulog na siya, magdamag.
1: Wow.
0: Gumaling na po siya hanggang umaga.
1: Wow.
0: Hindi na po umulit.
2: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: Eto na ang inyong chinitong DJ on air, DJ Chino.
1: Papansin pa.
2: And yes, earlier we just played a song from Cataluna, mga sweethearts, a song titled Wine Up. And that song is brought to you by Crab Cravings, the original Ali Crab and the City. And yes, you're still listening here in Sweet 97.7 FM, mga sweethearts ko. With your chinitong DJ, DJ Chino. And alam niyo na po, it's time for me to say goodbye for today's edition of the Supercharger Show. Magkarinigan po ulit tayo Mondays to Thursday. Oh, Monday na po ulit. Haba lang rest day namin eh, no? Ganun talaga, minsan kapag tawag dito, kapag dala-diretso yung trabaho, kailangan mo ding magpahinga. Hindi puro trabaho na lang. Mema. Anyway, time now. It's already 5:47. Kumusta naman po kayo? Ano na mga check ko? Ano na mga kuya? Shout out sa mga busy sweethearts natin dyan. Yung mga auntie, mga uncle, sina mami, mga daddy na busy sa pagluluto ng kanilang dinner. Yung iba nag-iisip pala, napapakamot sa ulo, natutulala, hindi alam kung anong niluluto. Kapag ganyan, kapag medyo natatagalan ka na mag-isip kung anong niluluto mo, I think it'll be better if you're gonna go outside, you know, and look for some food na luto na. Mag-order ka na. Minsan, di ba, minsan na mas nakakatipid din yung umorder ka na lang kasi yung ikaw nagluluto. Sa akin, no? Kasi mag-isa lang kasi ako. Anyway, sa mga sweethearts po natin nagda-drive, pa-uwi sa kanilang mga tahanan, ingat-ingat po tayo. Ang dami pa rin pasaway sa kalsada. Hindi mawawala yan for sure. Oo, kapo na naman. Yung mga kasunod ko, mga kulong-kulong, mga tricycle, walang ilaw. Oh, walang ilaw yung masasakyan nila. Yung akala mo, wala kang sinusundan, meron pala. Nakakagulat yung mga ganun. Diba sabi ko sa inyo, kapag hindi na-condition yung mga sasakyan nyo, kung may palyado, huwag nyo nang ilabas, mandadamay pa kayo eh. Dami ko nang sinabi. At ito na, papaalam na po si DJ Chino. Makakasama po natin si DJ Nathan from 6 PM until the hour of 10. So, sumahan po natin siya, ha? At syempre, ngayon pa lang, pwede ka naman padala ng iyong song request. At may message sa ating text lines are 96-322-6700. This has been your chinitong DJ mo, seniors. DJ Chino, bye-bye! Enjoy the rest of your day! Ito pala muna. Bigay ko muna ang ating next song. Since we have 113 days before Christmas, pakinggan po natin na song from Jordan Sparks, a song titled, Oh, It's Christmas.

0: Series mag GTX 500. Mapibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapibili sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
2: Taga-saan, taga-biscrino po.
1: Ano ang dating naramdaman nyo bang umunta sa Bayunit?
2: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balipalipat yung sakit, tapos dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ko ng balita, dati saan may hirapan akong huminga pa, gano'n.
1: Magdami.
2: Oo.
1: So anong ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
2: Gamit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
1: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
2: Hindi pa nung yun ang gamit ko.
1: So anong ginawa mo?
2: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil kahit o klingwin.
1: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
2: Siyempre ginhawa sa katawan ako.
1: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
2: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
1: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
2: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nila pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
1: So yun po mga kababayan, narinig po ang testimony at yung facility natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bayunic Alternative Health Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mix 97.7 Drive. The radio scan stops here for the hits. Mix 97.7
3: Today's Best Mix.

0: Mag-TTX 500. Mabibili sa mga butika. TTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko.
3: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
7: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
8: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
9: I am 24 years old. Ito
10: ang mga kwento ng pag-asa.
11: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
12: Hindi na ako next year.
13: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
10: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
14: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangating yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB gynae kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB gynae ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB gynae ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB gynae ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sinubukan ng karayom. Saka po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-gynae ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side pole. Wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-gynae ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MS3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MS3. Tapos iniinom ko po yung MS3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MS3. Plain sa ano sa MS3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MS3 tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MS3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MS3 product sa aming tahanan, ang MS3 plain, MS3 coffee, at MS3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MS3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MS3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po mag-hospital. Pwede tayong gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MS3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya. Try tayo mag-supplement, MS3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MS3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, gagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSP talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSP at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSP Family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSP na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSP para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSP. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSP.
15: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: Sweet 97.7 FM.
1: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time. It is now exactly 7 o'clock. Time check brought to you by MX3. Be extraordinary with MX3.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: 81 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po ito Kuya Boy sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
4: Apo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, danawang bench pa, isang araw, manakas kumain, manakas ko yung pangangatawan ko, manakas.
2: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: DGX 500 Irregular na Regla o Mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DGX 500 ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500 bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
8: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
7: DGX 500, mabibili sa mga butika.
9: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
10: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
11: Wow!
12: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
13: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
14: Disadeco?
13: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
14: Wow, ano namang meron dyan?
13: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
14: Oh, swab yan ah.
13: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
14: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
13: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
14: Paano mo naman nasabi?
13: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
14: Ang dami naman yan, nakakalulak.
13: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
14: Grabe pala ang Disadeco.
13: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid,
11: o death benefits ng members.
15: The best, tara! Mag-member na tayo sa Risadeco.
16: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
17: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.
18: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
1: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Ang sikreto ng kutis na blooming.
1: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian. Minsan may kulitan. At kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
1: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
1: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
2: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
1: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
2: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
1: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
2: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
1: sa mga tinatamaan ng arthritis.
2: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
1: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver.
2: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
1: Tumutulong din magpababa ng timbang
2: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
1: Dito sa atin sa Quezon,
2: mabibili na
1: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
2: sa mga butika,
1: pharmacy,
2: drugstores,
1: tindahan
2: at mga grocery stores.
1: Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Nasa kulay dilaw na karton.
2: Ugaliin din
1: ang pakikinig ng programa
2: Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
0: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
1: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
0: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
1: na may positibong epekto sa katawan
0: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
2: buhay.
0: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
2: Magdulot ng enerhiya,
0: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso,
0: at iba pang aspeto ng kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
0: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
2: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
0: at positibong buhay.
2: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
0: ay umaasa
2: na sa pamamagitan ng produktong ito,
0: ang kanilang mga suki
2: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado
0: ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
1: patotoo,
0: karanasan,
1: maging mga katanungan
0: sa pag-iinom at paggamit
1: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
0: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impil ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. Saan man daw po kayo na Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating paladudunan. At dyan, syempre, na adi mo naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Syempre pa, mga kaibigan, na adi mo naman Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Saan man po kayo naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating baladudunan. Tawag na po sa ating po naman numero 0969-226-9623. Yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan na dito sa ating po naman paladudunan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali din po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Nanay Bebe Mal, taga Oriental Mindoro.
0: Nanay Bebe ng Oriental Mindoro. Okay po. Nanay Bebe, ilang taon na po kayo?
1: 76.
0: 76. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Ayaw naman, mga tatlong taon na.
0: Tatlong taon na. Okay po, nanay. Nanay, kwentuhan niyo naman po ako. Ano po yung naitulong na po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Bebe, sa loob po ng tatlong taon na hanggang ngayon? Umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee?
1: Oo.
0: Opo. Ano po yun? Ano po yun?
1: May itatanong ako sa iyo.
0: Ah, may itatanong po kayo sa akin. Ano po yung itatanong po ninyo sa akin, nanay?
1: Pwede din ako mag-inom ng yung blueberry gold na herbal.
0: Ay, hindi ko po yun alam, nanay. Hindi ko po yun kilala. Hindi ko po alam kung ano po yung binipisyo po noon sa inyong kalusugan. Hindi ko po yung kilala, nanay.
1: Dahil yun ay vitamin daw sa mata.
0: Ah, hindi ko po alam, nanay. Hindi ko po yun kilala.
1: Uh-huh.
0: Opo, hindi ko po yung kilala. Pero ang masasabi ko lang po, tungkol po doon sa problema po ninyo, dyan sa inyo po namang mata, ay pwede po yung matulungan na rin po ng adi po namang rice coffee. Pasensya na po.
1: Opo.
0: Opo, pasensya na po.
1: Hindi daw po ang nagtiwala sa ating Panginoon Diyos at pangalawa sa ating rescue
0: team. Tama po. Hindi, pasensya na po at hindi ko po yung kasi kilala, nanay. Ano po, hindi ko po alam yun.
1: Dahil herbal din naman sa kako, makakwibe.
0: Opo, hindi ko po kasi ano, hindi ko po kasi alam kung ano po yun. Okay po.
1: Pero maraming nga iturong na sa akin ng rescue team yung ako yung laging ang pagbabawas ko yung nasa libulat na tuwing maga.
0: Mm-hmm.
1: Bago malakas ang ating katawan.
0: Okay po. Dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee, tuloy-tuloy pa rin po ba yung pag-iinom nyo ng ating rice coffee magpasa hanggang ngayon?
1: Oo naman. Ako, dada ako yung nagagalit pag ako walang rice coffee.
0: Nagagalit po kayo pag wala po kayong rice coffee. Tama po. Opo.
1: Papagayan yung aking anak ay talagang itatanong sa akin, ay ano nga pabili mo? Basta't may rice coffee ako, masaya na.
0: Ah, very good po. Very good po. Apo, nanay. Sige po. Nanay, ano po yung mga, ano pa yung mga naidulot po naman sa inyo ng, iba pang naidulot po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay?
1: Yun nga, masaya ang ating, malakas ang ating katawan. Uh-huh. Yun lang nga talagang matako ang problema ko eh.
0: Ah, I see.
1: Pero nakakaaninag naman siya. Yun lang, gusto ko bagay, maalis parang usok.
0: Ah, okay po, nanay. Sige po. Katarata po siguro yun, nanay.
1: Katarata nga, ako na patingin sa doktor.
0: Opo, opo. Sige po.
1: Basta... Tinanong ko sa'yo kung pwede yung Iberi Gold. Damutaw nga sa katarata yung Iberi Gold.
0: Ah, opo. Hindi ko po kasi yung kilala, nanay. Hindi ko po alam yun. Pasensya na po.
1: Bakit kaya wala pa din yung 25 in 1? Gusto ko na rin makainom nun. Pero ako nakainom na nun ng isang beses nga.
0: Opo, pero ngayon wala na, naubusan na.
1: Ay, dahil ako nga pag ganun, ay, nung ako na dinom, nung ako yung napamisang maede, ako natakot.
0: Ah, hindi po. Pero wala pa po dyan ngayon, nanay. Wala na ngayon ang ating 25-in-1 dyan.
1: Wala pa. Lagi nang nagitan yung aking anak pag napabayan eh. Wala pa raw.
0: Oh, saan po dati nabili ng anak po ninyo yung ininom po ninyo na 25-in-1?
1: Yung inanong namin sa TikTok.
0: Ah, sa TikTok. Sige po, nanay. Noted po yan at sasabihin po natin sa atin po namang deliveries na wala pa ng 25-in-1 dyan para malagyan po dyan.
1: Sa bunga-bunga.
0: Sa bunga-bung?
1: Oo.
0: Okay po. Sa bunga-bung, Oriental Mindoro.
1: Nang rescue ng 14-in-1.
0: Apo. Sa bunga-bung po kayo nabili ng atin po namang mga produkto?
1: Oo, sa bayan ng
0: Bungabong. Sige po, nanay. Sige po. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries yan para magawan po ng paraan at malagyan po dyan ang atin po namang rice coffee, nanay. Ano po?
1: Ako'y nakagamit na rin ng ano ay sabon. Maganda nga pala yung sabon yung boy.
0: Apo, opo.
1: Para magang malamig.
0: Ano po? Parang ano po?
1: Malamig.
0: Malamig sa mukha, opo, opo. At parang binabanat po naman yung kutis natin, tama?
1: Kaya parang magkasama, parang nagahilahan yung aking balat.
0: Yun nga po, parang binabanat yung ating po naman balat.
1: Kaya nga eh.
0: Opo, opo. Tama po yun, nanay. At dapat po ay ituloy-tuloy nyo rin po yung paggamit po ng ating sabon. Bukod po doon sa mapresko sa mukha, tapos parang binabanat po yung ating mukha. Ano po yung naramdaman po ninyong pagbabago doon po sa inyong kutis simula na kayo po'y uminom na gumamit ng ating po namang sabon?
1: Alam, sabi nung aking apo siya yung nakakakita ay ang ganda na ng kutis ni inay, maputi na.
0: Apo, tama po yun. Napakainom po noon talaga, nanay. Sige po, maraming salamat. Ha?
1: Yung gayang nag-anim ka ng rice coupe, marami bagang nalabas bagang mga butol-butol, pero mga ilang araw lang naman, nawawala din yung
0: yes.
1: Natutuyo bagang
0: yes.
1: Naaalis yung na maputi.
0: Yes, opo, tama po yun. Kasi po, yung po yung paglabas po ng mga toxins sa ating katawan, nanay, yung po yun yung ginagawa po ng ating rice coffee. Kaya po ganoon yun.
1: Nakapara bagang yung nagaturok-turok ang iyong balat, lalo na sa gabi.
0: Mm-hmm. Tama po.
1: Yun po. Ang sarap pong tumulog.
0: Ang sarap matulog. Opo, opo. Tama po yun, nanay. Tama po. At
1: tatanong sa iyo. Yung aking kapatid baga ay dialysis. Ano sinanday? Kaysa pwedeng uminom ng rice coffee din yan?
0: Pwede po, nanay. Makakatulong po yung ating po namang rice coffee dyan. Pwede po, nanay.
1: Dahil dialysis daw siya.
0: Mm-mm. Pwede po. Pwede po makatulong po yung ating rice coffee, nanay.
1: Tanong ko kay Kuya Boy kung pwede sa iyo yun.
0: Pwede po. Pwede po, nanay.
1: Ay, yung aking anak na Marunduke, mag-aayos na rin daw siya, daw nakatatrabaho na rin.
0: Dahil po sa?
1: Sa rice coffee rin. Yun ang itinuro ko talaga sa kanya, mag-inom ko ng rice coffee.
0: Tama.
1: Tumisan daw narating ang kanyang panghina, kahit ko'y mag-tinsa kagad ng rice coffee. Ay, nawawala daw eh.
0: Very good. Very good po yun. Dapat po talaga, nanay.
1: Kaya sabi ko, huwag mong ang pag-iinom ng rice coffee, gagawa ka ng paraan dahil yun ay napadalaan ko kumisa ng pampabili eh.
0: Okay po. Tama po yun, nanay. Maraming salamat.
1: Ay, kundi. Ako lang may padala sa'yo, kaya gumawa ka na lang muna ng paraan diyan.
0: Mm-mm. Very good po.

0: Ibig lang sabihin po talagang napaka-epektibo po ng ating po namang rice coffee. Yung po sinasabi po natin na ito po ay anti-aging. Kaya sabi ni Nanay Bebe, isa pong 76 years old na gumagamit po ng ating po namang sabon na parang napaka-presko ng sabon sa kanya po namang kutis at saka parang binabanat yung kanya po namang mga kutis. Yung po ay para tanggalin yung mga kulukulubot sa kanya po namang balat. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Moises Andrada sa Mindanao.
0: Tatay Moises ng Jensan. Okay po, Jensan. Okay po.
1: Ipaalam ko lang sa iyo, yung unang stock dito sa nasabi nung na parmasya.
0: Aha.
1: Or yun.
0: Aha. Wala pa po, tatay? Wala pa?
1: Wala pa. Nag-order ako sa farm. Doon sa Quezon.
0: Okay. Yung pong ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1, wala pa po dyan sa inyo. Sa
1: wala,
0: ano?
1: Wala, oo.
0: Okay. Nasabi ko na rin po yan, tatay, sa ating po namang mga deliveries at gagawan po ng paraan yan. Ng ating po naman mga deliveries, tatay. Hayaan po ninyo. Oh. At yan po ay ginagawa na po ng paraan na malagyan pong muli dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee para makapagtuloy-tuloy na po kayo sa pag-iinom po nito na hindi niyo na po kailangan pang lumabas ng bayan o kaya mag-order po ng ano para makabili po ng ating rice coffee. Hayaan po ninyo at ipa-follow up ko po yan, tatay. Ipa-follow up po natin.
1: Oh, maraming salamat kaya, boy.
0: Yes po, tatay. Basta balitaan nyo lang po ako. Huwag po kayong magsasawa na ibalita sa akin kung talagang wala pa. Balitaan nyo lang po ako, tatay. At gagawa po natin ang paraan. Ano po? Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, tatay Moises. Mabuhay po kayo. God bless po, tatay. Salamat.
1: Salamat din, boy.
0: Tatay Moises ng General Santos City, Mindanao.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numero pwede ninyong tawagan. Dito po sa ating balado dunan mga kaibigan. 0969-226-9623 ang ating numero na pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Tawag lang po kayo sa ating panamang numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si training ko ng Lucena.
0: Training ng Lucena.
1: Training ng Lucena.
0: Ilang taon na po si Nanay Training?
1: 70.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Training?
1: Ay, matagal na po. Kay Sir Jig pa po ako.
0: Opo. Ah, Nanay, ano po yung mga naitulong na sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Maganda naman po. Malakas po ang katawan ko. Wala po akong nararamdaman na yung mga sabing masakit ang kasukasuan. So, wala po. Healthy po ang buhay, ang katawan ko.
0: Very good. Very good
1: po.
0: Yes po.
1: Kuya po, mayroon po akong ikikwento sa iyo tungkol sa anak ko.
0: Ano po yun? Sige po, go ahead po. Apo.
1: Yung anak ko pong bunso, buntis po.
0: Mm-mm.
1: Tapos nagpunta po siya sa doktor po. Ang sabi sa kanya, ipapa-ultrasound.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabi po, walang buwan daw pwede yung ultrasound. Bumalik siya. Tapos

0: Tapos daw, nung sabi ng doktor, ay, hindi ka pwedeng ma-ultrasound. Bakit po? Sabi daw. Kasi hindi makita yung ano, sa ultrasound yung bata, kung ano yung bata yun, babae o kung lalaki.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ito po, nakabalagbag po daw yung bata.
1: Mm-hmm.
0: Ang sabi daw nung ano, magpakumpain ka pagdating ng siyam na buwan.
1: Mm-hmm.
0: Sabi daw nung anak po, ay hindi pa po ako makakumpain kasi wala pa yung nanay ko saka yung lola, yung mama ko saka yung kapatid ng mama ko, nasa Laon pa sila.
1: Mm-hmm.
0: Pagdating na lang po, tumawag sa akin, mama, mm-hmm, sabi ko ng doktor sa akin, ipapakumpay na daw po ako kasi cesarean daw po ako.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, Diyos ko, malaking bayaran niya kung ka nagkataon. Di sabi nung kapatid ko, uwi na niya ako, iwanan ko dito si mama mo.
1: Mm-hmm.
0: Ay hindi na po, hintayin ko na lang po kayo. Pagdating na lang ninyo ako mapakumpay. Di pagdating ko, pagdating namin, sako ano, mapakumpay ka. Mama, nininervyos ako. Mm-hmm. Sabi, huwag ka man-nervyosin. Ano pala, ikukumpayin ka pala at sisaryan ka pala. Sabi, wala mapakong pera. Sabi ko, huwag ka mag-alala, makukuha na lang natin yan.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, ganon. Yung pag-anong namin na yon, nagsimba pa kami ng araw ng Linggo. Yung pala, nagpunta pa kami sa isang fast food. Nagkain pa kami. Yung pala, manaramdaman niya na nahilag na yung tiya niya.
1: Mm-hmm.
0: Dinag-uwi kami. Mga hapon na, sabi sa akin, ano, nakahanda ka na ng mga gamit mo? Sa mapakumpain ka na.
1: Mm-hmm.
0: Sabi, mama. Tapos sabi ko, ay sabi sa akin, mama, aalis na po ako, pero gusto ko pang magkape. Ay sabi ko, di magkape ka? Wala na akong mamagkape. Sabi ko, meron akong rice cookie. Mama, baka mapasama pa ako. Hindi. Makakatulong pa nga ito sa iyo.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, malay mo, pag ayon si Sarian kahit matulungan ka ng rice cooking yan.
1: Mm-hmm.
0: Yun, tinimplahan ko. Sabi ko, may ka na umalis. Na wala pa yung anak mong kasama mo sa ano sa hospital. Di tinimplahan ko na isang tasang. Maliit lang, linat ko yung isang sachet na ano, rice cooking.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, at pagkainom niya, umalis na. Sabi ko, Diyos ko, makatulong naman po ang rice cooking. Yung sa anak ko,
1: mm-hmm,
0: malakbing lakas ang katawan niya, to'y cesarean siya,
1: mm-hmm,
0: gano'n. Di pa gano'n, tumawag itong apo ko, umalis silang alas 5,
1: mm-hmm,
0: tumawag itong apo ko, alas 5.57.
1: Mm-hmm.
0: Mama, sabi sa akin, Mama Ening, nanganganak ko si Mama.
1: Mm-hmm.
0: Ay, salamat, sabi ko. Di po ang sungkaming tatlo, sabi,
1: uh-huh,
0: ano, cesarean, hindi Mama. Normal mama. Tapos palakpak yung dalawa kong kapatid ni babae. Sabi, salamat, nakaraos yung pamangkin namin. Mm-hmm. Hindi siya na si Sarian.
1: Uh-huh.
0: Palakpak sila, tuwan-tuwa sila. Salamat sa Jesus. Salamat po. Sabi ko, ay, siguro talaga tinulungan ng rice coffee.
1: Mm-hmm.
0: Na ano, na hindi masisarihan siya. Tapos dating daw dun sa hospital, sinila na ng nurse kasi sabi niya, mga anak na po ako. Sabi niya, hinila daw siya, pinahiga na. Pakahiga niya daw po, diretso. Diretso yung bata, hindi na si Sarian.
1: Wow.
0: Dahil lang po doon sa rice coffee.
1: Wow.
0: Kaya, tuwang-tuwa po kami. Tuwang-tuwa po kami, pati pagkabitlay namin.
1: Uh-oh.
0: Sabi ko, yung malaking milagro yung ano, rice coffee sa anak po.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, sabi ko nga ngayon, sabi ko dito sana po, yeah, ikukwento ko kay Kuya Boy yung pangyari mo sa anto.
1: Opo. Tsaka ngayon,
0: salamat mo.
1: Nanay, ngayon nanay na nakapanganak na po siya, kumbaga, inom na siya ng inom ng rice coffee, makakatulong po sa kanyang, kumbaga, manumbalik yung kanyang lakas dahil nanganak siya. Tapos yung nutrisyon na galing po sa ating rice coffee, pwedeng makuha po ng kanyang anak. Kasi, di ba, magdidede yun sa kanya. So, yung lahat ng mga nutrisyon na makukuha nung anak po ninyong nanganak, na nutrisyon, sa kanyang katawan, makukuha yon ng kanyang baby. So mas maigi po na painumin nyo ng painumin ng rice coffee ngayon pong nanganak na siya. Kung nakatulong po sa kanya nung bago siya manganak, mas makakatulong po ito sa kanya ngayon para makapag-recover dun sa kanyang lakas. At the same time, matutulungan din po yung kanyang baby na maging malakas dahil nutrition po yung taglay ng ating rice coffee. At kayo na rin po nagsabi na malaking tulong po yung ating rice coffee sa kanya.
0: Ay, ganun po.
1: Yes.
0: Kasi nga, ngayon po ang bata, di pong bibubot niya. Ang ganda ng katawan niya isang babae. Apat na buwan na siya ngayon.
1: Congratulations. Congratulations po sa inyo, nanay.
0: Bibong-bibong bata, ang tuwang, nakakatuwa po talaga. Ang
1: gila-gila
0: niya at
1: yes,
0: malusog ang katawan niya.
1: Yes.
0: Yan po, papainom ko po siya na yan niya ng rice coffee. Para nagkukulang-kulang po ang gatas niya.
1: Yes,
0: kasi malakas dumigay ang bata.
1: Oo, mas maigi po na.
0: Ay, ito po, nasisinig po siya. Nasisinig po siya.
1: Congratulations po sa inyo. Ano po pangalan ng baby?
0: Ano yan? Bibi? Si Bea me?
1: Anong palayaw?
0: Ano po siya? Bea.
1: Bea yung pangalan. Wow naman, Bea. Tama.
0: Bimari po ang pangalan niya ng bata.
1: Oh, Bea. Yung anak niyo po, yung nanay. Ano po yung pangalan ng nanay?
0: Nanay po ay Gede Grinyo.
1: Opo.
0: Gede.
1: Congratulations, Jedi, at sa baby po ninyo. At sana magtuloy-tuloy ka sa pag-inom ng rice coffee para yung nutrition na makukuha mo sa ating rice coffee, makuha din ng yung baby. Mas lalong maging malusog, maging bibo yung anak po ninyo.
0: Kuya Boy, makakadagdag po ko yan pagpagatas.
1: Yes.
0: Pagpagatas.
1: Kasi nutrition po yung ating rice coffee, nanay. Makakatulong po yun ng malaki.
0: Po.
1: Yes, makakatulong po yun ng malaki, nanay.
0: Po.
1: Opo. Lalo po pa para makarecover yung katawan ng nanay, siyempre ng anak, di ba? Makakatulong
0: Opo.
1: Po yun sa kanya. Makakatulong po yun ng napakalaki sa kanya, nanay.
0: Ayun po. Sige po, salamat po.
1: Nakakatuwa po yung kwento po ninyo at maraming salamat
0: po
1: sa tiwala po ninyo.
0: Opo, si Sarian ang balita. Ngayon, normal iinanak dahil lang po sa rice coffee.
1: Thank you, nanay. Salamat po sa inyo. God bless.
0: Salamat po.
1: God bless po sa inyo, nanay. Bye-bye po, nanay. Thank you very much. Mga kaibigan, napakagandang kwento po naman galing sa Lucena City, mga kaibigan. Nanay Trining, ang kanyang anak, si Sarian section yung, proseso sana ng panganak ng kanyang anak. Pero nung bago umalis, dahil magpapa-confine na sana, dahil isisisarya na sana po, mga kaibigan. Sabi nung Nanay Trining, bago ka umalis, mag-rice coffee ka muna. At yun nga po, pagdating doon, normal na delivery po yung nangyari. Dahil daw po sa tulong ng ating rice coffee. Kayo na po yung humusga, mga kaibigan. Ano po? Kaya nga po, sabi po namin, kayo po yung magsuri kung talagang tunay at totoo yung sinasabi po ng ating mga kababayan sa pamamagitan po namang pagsisimulang uminom ng ating po namang rice coffee. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan na mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
2: DTX 500, bibili sa mga butika.
4: Thank you. ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
5: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
6: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
7: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
8: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
9: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
10: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
11: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
12: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Wins!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kambing at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our Branch 1, Number 15, Burgos Street, Corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
1: Madalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Oh, yes! Supremo!

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
1: Mix 97.7 now turns the music back on.
2: Overload. Pleasure overload.
1: Here it comes.
3: Great.
1: Mix 97.7. Today's best music.

0: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KPP. Check our time. It is now exactly 8 o'clock. Time check brought to you by IIM Photo Studio. Your image, your story. And Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Today's best mix.
1: Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manjo, dito siya Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee.
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
6: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solibin, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
7: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
8: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sinabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
7: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
9: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 887-4581.
10: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
11: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas sa pangangatawan ko.
10: GTX 500, bibili sa mga butika.
12: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
13: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
14: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
15: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
16: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
17: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
18: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix.
1: Mix 97.7.

0: Check our time. It is now exactly 8:30. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
1: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaman. DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bili sa mga butika.
3: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
4: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DJX 500.
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DJX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DJX 500.
2: DJX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500, mabibili sa mga butika.
4: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV, my power cells herbal capsule ka.
8: Ano mang POV, my power cells herbal capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power cells herbal capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang

0: budol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mix 97.7 now turns the music back on.
2: Overload. Pleasure overload.
1: Here it comes.
3: Great.
1: Mix 97.7. Today's best mix.

0: You're listening to 97.7.
1: DWMX is a proud member of the KBP, the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
0: Today's best mix, the mix. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Health Care Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng paggagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ito kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami hindi ba per matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inong niyan, bakit ko bilang itutuon naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta, ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke kayo isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, sumag-subset agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Water therapy, kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water, at saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin, ha? Blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna para papel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuni ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabi ko totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo. Nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari? Basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako nung tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag naging masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit na mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin sir, ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahigh blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na high blood sa malunggay? Meron bang na high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madulas yan. Pang fiber yan, pang linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainitin ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw, ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag-minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng Easy Out. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ninawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, ng alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo siya po natin, back to back, Bionic Alternative Health, Kawayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. Makita nyo po si T-Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir, ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. bisitahin niyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po ninyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number, 0917-8874-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemero Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
3: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
5: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na, hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonio.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang GTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang GTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butik. GTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX 500. Bibili sa mga butika. GTX 500. Kulang ba ang kaibo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa GTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang GTX 500. GTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload. Pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7. Today's best mix.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Ang GTX 500.
2: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan.
1: Ang GTX 500. Araw-araw.
2: Mabibilis sa mga butir.
1: GTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX 500
2: sa mga butika.
4: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
5: Ricky Sanchez po.
4: Taga saan po kayo?
5: Taga Dait, Camarines Norte.
4: Ilang taon?
5: 30.
4: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
5: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
4: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
5: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
6: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
7: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman, Pangkalusugan. Kaalaman, Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman, Pangkalusugan. Kaalaman, Pangkalusugan.
8: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kawambayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lating itong tinatawa natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawa natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Magka mapapansin nyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya, doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tay, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang health kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinadvisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is well. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan yung mabuti.

0: dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, anong magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan, yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega-369, yun ang kailangan natin eh, garlic oil, spirulina, yan mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan, pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo, yun o, yung pinadyos ko sa bagayelo ko, pinalagyan ko ng sili, mahang talaga, pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila, kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So saan ka pa? Sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awan de opera. O, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at naginawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to, nariyan po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo mabisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, punta na. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number, ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business na tayo, personal, ang ating klinika. Bukas po tayo, mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo, itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin na subukan, makipag-ugnayan siya lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
2: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
4: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: DGX 500.
8: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
7: DGX 500. Bibili sa mga puti. DGX 500. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DGX 500 kang pandama. DGX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
9: Mix 97.7 now turns the music back on.
10: Overload. Pleasure overload.
9: Here it comes.
11: Great.
9: Mix 97.7. Today's best music.

0: sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500, mabibili sa mga butika.

morning. Good morning, Northern Zone. Good morning po sa Mataga Forest Region, Olveira, Mountain Province, Ipugao, Cagayan Valley Region, Kalinga, Payao, sa buong lambak ng Isabela, Ereno, Nueva Vizcaya. Kayo po ay buwabati ng isang marusog, isang manumaga sa inyo pong lahat. Ayong likod, Dr. Leo Malasonyo, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kaagabay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Ma'am, unahin natin ang atin pong kalusugan. Eh sa pag-isang sabi po natin, Sir Ma'am, ang kalusugan, yan ang atin pong kayamanan. Di po ba? Ang problema sa atin, bago magpagamot, late na. Kaya may kasiba nga tayo eh. Ano mo yung damo? Kung patay ng kabayo, dapat talagang agapan niyan.

usang di kasabihan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya dapat paano kang gagawin, tutulungan ng Panginoon, hindi ka gumagawa. Nakita mo, maganda ang subusog para sa UBI. Pero hindi ka naman naglalaga. Wala kang ginagawa ang action. Kaya anong kasabihan? Action is big. Louder than words. Diba? Hmm. Napakinggan mo mabuti, hindi mo ginawa, sino sisihin mo? Hindi si Dr. Sonyo, ang sarili mo. Kaya ang binabati natin, ang lahat ng katuwang po natin sa programang ito, na nagkapalipad sa ating kinig, sa Himpapawid, kariyan po ang Sweet Radio Santiago. Imagine, no, nasa 16 years na nga yung pagkasama, tagal na. Ang tala mo, no? Hmm. Dating mixed radio, ngayon Sweet Radio na. Hmm. Kariyan po ang Life Radio Nord de Luzon. 13 years na rin yung magkasama niya. Hmm. Lariyan po ang PWDY. Magkatatlong taon na rin pala kami na magkasama. Oh. Hmm. Lariyan po ang USFM Kabayan. Same po, ano? Nasa 13 years na rin. Ang tagal ko na pala sa kanila. Ito pong Big Sound Kabayan. May maglilimang taon na rin pala. Ang tagal na. Hmm. Meron po katagal sa Himpapawid ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Ay, dobali sa yung Magic FM Hawaiian. Yeah, 7 years din pala ako sa inyo. So, magsalamat po sa lahat ng ating mystician manager na walang sawa na nagpapalipad sa ating tinig na kung saan ang bawat sakyan, bawat pamilihan, tatay, nanay, lola, lolo na nakikinig. Ako po ay lubos na kapasalamat, pinipong pagkakiwala at paniniwala sa ating dakilang malikha. At sa ating programa, Kaalamang Pangkarusugan, handog po ng Bionic Alternative Health Center. Ang Bionic Alternative Health Center ay patuloy po aming nagbibigay ng libreng information. Information and dissemination and preparation about alternative medicine. Ganun po kaganda ang tinuturo po natin dito. Anong kasabihan natin si Rokano? A one-two operation, a one-two operation, kailangan alam ano, cooperation. Pagkakipag-cooperate ka, may chance nag-iginawa. Gagaling. Diba? Hmm. At tulad po ng ano? At tulad po ng ginagawa natin pag-cleansing. Gagaling ka ba? May lalabas mo ba yung bathroom mo sa atayin mo na haan mo operahan kung hindi mo iinumin ang balance oil na apat na klaseng oil na pinagsama? Hmm. Ano ba naman ang balance oil? Para alam po ninyo yung ininom nyo. Napakamahal po niya kasi galing imported from other countries. Tulad po ng ano, alaman niya, para alam nyo, yung pong olive oil. Yan ang number one. Kasi based on the Bible, nalakalagay po yan na 33 times inulit-ulit mababasa sa Biblia na itong olive oil, it's a natural medicine. Ano mang klaseng sakit, pwede mong gamitin ang olive oil. Kaya sa malagatanong sa akin, subukan nyo puntahan ang nag-iisang pangalan, Bionic Alternative Health Center, Santiago City. At yun po yung makukuha yung mga natural na halamang gamot natin. Sa managatanong sa atin, sumuntahan. Narito po ang Bionic Alternative Health Center, Santiago City. Yan po ang kagandahan po ng ating ginagawa rito, Sir Ma'am. Wala pong sugat, walang tahi, walang bawas yung organ. Pero ang

0: karamdaman ay dahan-dahan pong lumiinsan. Kaya sa managatang sa akin, bakit mo hahayaan? Bakit mo pababayaan? Ay may gamot naman, di ba? So ano ba ang iba pang ingredients ng ininom nyo? Vaccine oil. Yan. Silicitin. Saka na po, shark flavor oil. Ayan, yung pong ano ng pating, yung pong taba ng pating, ng isda, yan po ay good for the heart. So yun po yan, natutunaw yan. Ngayon maganda nga po yung mga Blue Marlin, kailan, mamahal niya. Diba? Ngayon, hindi mo ma-afford. Parang 400 o 500 isang kilo yan. Pero ang kailangan doon yung oil para luminawa ang iyong puso. Ngayon, para malay, dito ka nila sa ano, shark flavor oil. Mayroon namang nabibili na oil na, kakakapsul na, hindi easy to pick, easy to swallow. Diba? Ngayon, kung gusto mo naman, 1 tablespoon, 3 times a day, i-maintain ko yung natin pong balance oil, ay di mas maganda. Pero kasi dito sa atin, pag i-cleansing mo tayo, hindi po kutsa-kutsara at pinapainom ko sa inyo. Di po ba? Baso-baso. Isang baso. O, twice a day or 3 times a day. O. O, pag-iinom, anong magiging resulta? May taki, ikibato na. La awanti, shorton, awanti, operation. Ganun ako kasimple. Pag ininom mo, ginawa. Pero pag hindi mo ininom, ano magagawa ko? Diba? Yan po yung sekreto eh. Paano may labas yung bato? Maglulubricate yan, dudulas yan, doon sa iyong katawan. Kaya kung bakit kailangan kong inumin, ang isang tao na nag-cleansing ng ano, balance oil. Yan. Kaya ang kailangan natin dito, Sir Ma, yung kung balance yan, pagtsagaan, hindi po masarap malasa niya sa totoo lang. Nakakasuka. Pero no choice, kailangan mong inumin yan para mag-lubricate yan doon sa loob ng katawan. Kasi nga yung katawan, kailangan din ng lubrication. Eh bakit sumasakit ang tuhod? Kasi wala ng grasa, wala ng oil, wala ng langis. Kung sasakyan, bakal sa bakal na ang nagkikisnisan. Yung bearing mo, tuyo na. Ganoon yun. Yung cross-join mo, wala ng grasa. Kaya kung bakit, kunting move lang, masakit na. Oh. Pero kung pupinom ka ng Grand Muscle, samahan mo ng vitamin E, ng balance oil, may ginawa. Diba? Bakit? Dahil ano eh, maglulubricate ulit siya eh. Maging movable, maging flexible na naman yung buto mo. Ganon po kaganda ang tinuturo po ng Bionic Alternative Health Center. So, saan ka pa? Diba? Ay, dito ka na sa hindi ka na sugatan, hindi ka na tahi, hindi na mawasan yung organ. Pero sabi natin, ang karamdaman ay unti-unti pong lumilisan. Ganun po kaganda. Hindi po magic, ha? Kapag inuho, magaling ka na kagad. O, hindi po ganun ang herbal. Sapagkat sabi natin, ang herbal is slowly but surely. Yan ang pagandahan ng herbal medicine. So, saan ka pupunta? You can go to our clinic sa Bionic Alternative Health Center. Matatagpuan saan? Sa ground floor ng Mulusan Building, Victory North, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bagong palengke, tatabi ng LCC Auto Supply. At kung kami magbagong location, yan ang tindin po namin dito sa Papoy para kung yung magkapalong pick-up ay malalaman ko rin yung kung saan nyo ba tagpon ulit, diba? Kasi yung building na yan ay naibinta na pero hindi pa naman tayo pinapalis. Kaya waiting po tayo sa bus signal ng mga ng bungi tanga no. Kaya ang mga abangan nyo ang paalala kung saan matagpuan ang Bionic Alternative Center sa Chang City. At ang ating location naman sa Kawayan, doon pa rin po tayo, AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. Yan ang ating location, matatagpuan na dyan po sa kita nyong City Max. Yan, makiparking na kayo dyan. Makita nyo po, nasa ground floor lang. Para may mga arthritis, may arthritis, may arayuma. Di ba ba? O, yung nahihirapang maglakad, nahihirapang tumayo, kunti lakad lang, pagod na. Ayan, matatagpuan nyo yung ating klinika. Hindi kami hirapang maghanap. Kung kaya po, meron kayong mga katanungan, meron kayong kailangan itanong sa inyong likod, sa ating pong cellphone number, diyan po ang inyong makukuntak ng likod, ha? Sa ating pong group, 0917-8874-581. Yan po ating text line, ha? Kaya sa mga gusto, sa inyong masinyo, may paraan. Pero sa mga ayaw, may dahilan. Kaya na si inyo, eh. Kaya na sabi nga, mayroon tayong kalayaan sa pag-ibig. The choice is yours. Ika nga, no? Kaya, ano na magawin? Kung nagtiwala ka, naniniwala ka sa natural, bisitahin ang Bionic Alternative Health Center. Sa mga nagkaplano na magpa-undergo ng cleansing, yan. Tawagin niyo po ako. Ang ating smart number na po hawak ng yung likod, 0939-566-3708. Yan po yung ating pong smart number. Kaya sa mga gusto, kasi mo si Sir Man, may para. Pero sa mga ayaw, may dahilan. Kasi hindi po yun eh. Ikaw ang nagdala eh. Kami, mga katulong nyo, kaagapay nyo, hindi po kami ang may dala ng inyong kalusugan ng buhay mo. Ikaw mismo. Di ba? Pero paano? At itulungan mo dito, magagawa yan sa mamagitan ng pakikipagtulungan. Tutulungan kita, tutulungan mo sarili mo. Yun ang kondisyon dyan. Kasi nga kahit ang Panginoon, walang magagawa kung hindi ka susunod. Para po nga na, naalala ko tuloy yung sabay mo, yung protocol sa lahat. Kinuha niya yung party niya, lumaya siya. Pero hindi nagtagal, naghirap. Ang nangyari, bumalik siya sa kanyang ama. Doon din po tayo, lahat ng tao nagkakamali, walang perfect. Kaya kung yung doktor, nagkakamali din. Diba? Kahit yung makina eh, yung machine, nagkakamali yan. Pwede pong mali ang interpretation, pwede pong mali ang, ano po, ang pagbasa sa resulta. O, kaya, marami ang pasyente na mamatay. Di po ba? Kaya nga mga kabayunigo, tandaan po natin. Huwag nating hayaan. Huwag pabayaan na lumala ang karamdaman bago kayo pupunta sa inyong manggagamot. Paano? Kung late na, hindi na magtanggap ng gamot ang katawan nyo. Kaya nga sabi natin siya, mami, ano mo yung damo kung patay ng kabayo? Diba? Totoo po yun. Ayan lang dapat na agapan po ninyo. Kasi pag naagapan naman yan, may chance na gagaling ang iyong karamdaman. Kaya sa mga tanong sa atin, subukan puntahan ang nag-iisang pangalan, Bionic Alternative Health Center. So, ano po dapat gawin? Makipag-cooperate ka. At sigurado, inawa yan. Pero kung hindi ka makipag-cooperate, walang magawa, di ba? Nasabi natin, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelosopo. Kaya nasabi natin, how is the reward of obedience? Pag masunurin, mayroong gantimpala. Pag masuwayin, mayroong gantimpalo. Ano na ito gawin? Very simple lang eh. Sundin mo ang inadvise ng doktor mo. Pag sinabi ng doktor, bawal ang alak, bawal ang sigarilyo. Yan ay hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Diba? Kahit may sakit ka sa puso, patuloy kang kumakain ng matatagat, paano ka kayang matutulungan na matanggal yung ano mo, yung taba na nakabara sa puso mo? Binigyan ka ng gamot, hindi naman ininom. Ganun po kay Ratman Kabayan. Kaya ang sabi natin, sa mga filosofo, hindi po gagaling ang sakit nyo. Yan ang sabi ko siya, totoo. Kaya sabi niyo sa akin, eh, ang tagal ko nang papalik-malik sa doktor, ilang taon na, talagang sa pasyente ko nung nag-gain siya ng nakarang linggo, ay sa akin, Dok, 1 month ako uminom ng gamot. Kaya sabi, matutunaw yung mato ko sa magitan ng pag-inom ng gamot. Pero instead na lumingit, lalong lumaki. O, diba? Hmm. Pero nung nag-cleansing siya, abay, 24 hours lang, natunaw na, naitakinan niya. Ganun ang kaganda ang tinuturo ng Bayunic Alternative Health Center. Imagine 3 buwan ng case kaya yung hindi may labas yung bato doon sa apay niya, yung fatty liver niya, yung bato sa abdomen niya. Nung mag-cleansing siya, kaya naangis. Sabi, 24 hours lang eh, naitakin na yun, pato na. Ganun ang kaganda ang tinuturo po na Bayunic Alternative Health Center. Kaya mga kabayani ko, magtulungan po tayo, mag-iisa tayo. At tuloy na binigay yung gamot, minsan, 10, 15 o 15. Ano pa ganda? Ano pa ganda siya man? Hindi ka madudugi, hindi ka mamibingi, walang overdose. Kahit walang kain, pwede kuminom. May maintenance yun. Sabi ang doktor mo, dapat bago kuminom, kumain ka mo. Pero sa Bayunic, imagine no, 3 times a day, pinapinom, ang dami. Pagkatapos, uminom ng Diyos, iinom din ang gamot. Iinom ng balansoy. Iinom ng mga liquid, yung kecherbal, yung dud, yung masiya. Ang pinagsama-sama ang mga liquid. Wala namang naduli. Walang nabili. Bakit? All natural. Yung propaganda ang tinuturo po na sa Uni Alternative Health Center. Saan matagwa? Grand Floor ng Bulosan Lubing, Victorinoti, Mahalika Highway, Santiago City. Kaya sinagaplano na magpahaliyan ko ng cleansing, pagkahin niyo po kami, at nang maaaring sumatin yung schedule, kailangan, pwede naman anytime, huwag lang po araw ng Sabado. From Sunday to Friday, 8 to 5 p.m. Pero kapo, may tumawag yung konsulta ko sa kawai kasi wala po si doktora Teresa niya kasi kasama ko na niya isang kiranap na titin, si Mina. Alam natin kasi i-work out natin yung ating napag-aralan. I-ano natin materialize natin. Okay, for example, itinuro sa akin na magandang gamot sa sakit sa puso ay bawa. Eh, sabihin natin sa ating mga taga-Pakinig, para ma-aware po sila na maiwasan na magkaroon ng cholesterol, maniligas sa mga ugat sa puso po nila. Hindi sila, bypass operation. Sino nagsuturo niya? Isang cardiologist, nag-nakrami waste pa. Ay, matagal natin practicing. Imagine, 20 years in service na yung likod sa pangmagitan ng panggagamot sa natural. Until now, by God's grace, sa tulong ng Panginoon. Abay, marami natulungan, marami na ginawaan, di ba? Hindi natin nasabing perfect, 101%. Kaya nga, kahit sa hospital, wala pong kasigurado, di ba? Anong ginagawa? Ito yung mata ng waiver. Tara, no? Ano man mangyari sa pasyente, mabuhay, mamatay, ang hospital, ang doktor, walang sagutin. Ganoon po ang kalakaran. Kaya mga kabayani ko, ito po ang iyong likod, Dr. Lemuela Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Patulong nyo, patuloy yung kaagapan nyo Más de 5 sa kalusugan. Importante sa lahat ay ang pangalagaan po natin, ang kalusugan ng ating pamilya. Ang unang muna, kung tayo po ang mga breadwinner nila sa ng ating mga anak. Ano ba makapaghanap buhay? Ano ba makapagtrabaho? Masakit ang tuhod mo, masakit ang likod mo, masakit ang sikmura mo. Punting kain lang, busog ka na. Maya-maya, gutom ka na naman. Maya-maya, pungod nila ka lang, pagod ka na naman. Uupo ka si Santa Bill. Bakit? Barado ang internal organ. Manong aldaw, ilang araw bang magdungi? 3 araw? 2 araw? 1 beses sa linggo? Pag magdungi, parang tayo ng kambing? Ano mangyari? May ipon ang basura sa loob ng iyong katawan. Ano mangyari doon? Hindi na makadungi. Sarado na yung lawasan ng dungi. Yung puwet mo, hindi na makalabas. Ano yung gawin ang doktor mo? Lalagyan ka ng bag sa tagilera. At ang tingos mo, may dalal may sling bag ka ngayon. Mabuti ka na kung laman ng sling bag mo ay dalal. O kaya gold. O kaya kulay blue na sininoy. At ano? Ay maya-maya, lumalabas, mabaho. Diba? Maitim. May amoy. Pero kung ano ba lang pagdudumi niya, sabi si Toto, yung dumudumi ka ng 3 times a day, na walang amoy ang dudumi mo sa totoo lang. At lapan ang dudumi mo, kung gaano ka ang siko mo, promula siko hanggang dulo ng dali, dapat yung makahaba ang dudumi mo pag pinadugtong-dugtong mo yan. Paano kung putol-putol eh, parang putong tayo lang ng kambing, maliit, hirap, matigas. Kasi bakit? Hindi ka umiinom ng maraming tubig. Yan, constipated. Kaya nasabi natin siya, ma'am, constipation is the mother of all diseases. Pagka-constipated ka, iba't-ibang klaseng sakit ang lalabas sa'yo. Yan po ang sabihin ko sa'yo ito. Kaya ano ba't gawin? Tulungan mo sarili mo. Punta ka sa bayunin. Mag-cleansing ka. Para ano? Maginawaan ang iyong katawan. Pero pag hindi ka mag-cleansing, ano mangyari? Hindi po kayo magkakaroon ng maginawaan. Kaya magkabayunin ko, huwag nating pabayaan, huwag hayaan. Na lumala ang karamdaman, mago ka pumunta sa Bionic Alternative Health Care Center. Ang Bionic Alternative Health Care Center, bukas po tayo, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Mula Linggo hanggang Biyernes, ang ating konserbisyo publiko, free check-up, free consultation. Yan po ang in-offer po ng Bionic Alternative Health Care Center. Kaya mamaya po, magkita-kita tayo sa ating klinika dito sa Santiago. Nalito po ngayon ang ngayon ko, Dr. Lema Lasagna. Kung gusto nyo mabisita, mamit po ninyo, magdala kayo ng tanong. Dahil sabi nyo natin siya, ma'am, importante, maragdagan ninyo pa lamang. Sa magitan ng aming pong napag-aralan, sa magitan ng aming kakayaan, tutulungan po natin kayo. Hindi ko sabi 100% masasagot ko. Paano ko pero supusan ko ang tanong mo? Diba? Kaya nga sabi natin, depende sa tanong na ating sasagutin. So, kung yan po ay para sa concern sa kalusugan, abay, sabihin nyo ng totoo. Anong may tutulong ngayon ito? Dahil natin sa experience, hindi matawaran, nag-aral, sa karanasan, ay sabi natin ay napakahaba na. Imagine 20 years, ang nag-practice, yung pinag-aralan mo, practice mo, hindi mo makalimutan yan. Pero nag-aral ka, hindi mo practice, eh sigurado, pangkalimutan mo yan. Kaya, nasabi ng Panginoon, work your own salvation. Gawin mo para mapatunayan, para mapahalagahan ang iyong kalusugan. Prevention is better than your health. That's right. Ano sabi natin siya, ma'am? sa iyong kinakain, magiging malusog ka sa iyong kinakain. Magiging ano, sakitin ka. Ayun, sarap naman talaga duplo ano eh, ng pinikikan. Ang sarap na nga dumudo. Pwede pa kayo paminsan-minsan? Humihiling ka lang ng tawad. Oh, ay meron ng hindi lang makadumi, kakain ka pa ng kalde, ay lalo na, hindi ka makakadumi. Ay sa pasyente ko, Dok, kakain ako ng ano, Lord de la Sion. Nainom ako ng soft drinks kasi bukas ang umaga, schedule ko for dialysis. Ganun na lang ba? Ulit-ulit ka na lang mag-dialysis. Hindi ka na nagsawang apat na oras na kasalan ka doon sa dialysis center. Hindi ka ba nagsawan ang bukol-bukol na yung katawan mo? Ang dami na nilagyan ng pistola para doon idaan ang pagdilinis sa dugo mo. Sure na araw, babalik ka na naman doon. Mga kabayan dito, ang isip-isip po tayo. Kailan lumabas ang dialysis machine niya? Noong ng panahon, mayroon bang dialysis center? Wala. Di ba? Pero dahil sa katigasan ng ulo, kung alin ang bawal, yun ang gusto, kaya yun, lumabas ang dialysis center. Mabuti mayroon na kayong gindo ng ganyan. At kung wala, ang dami ng mga tao na pwedeng magang mamatay. Di ba? Kaya, pasalamat po kayo. Kasi ang ating panahon, habang lumalala ang sakit, wala nang pangalan yung iba, mayroong mga yung na-invento ng mga machine na kailangan ng ating katawan. Tulad ng pagbabypass operation, machine din kong ginagamit, di ba? Yung ultrasound, machine din ang ginagamit. X-ray, machine din. ECG, machine pa rin. Di ba? Kasi yan po ang pag-unlad ng kaalaman ng tao. Pero kahit nakita na may barang puso, ay hindi ka naman nagbago ng lifestyle mo, hindi ka nagbago ng diet mo, ano magawa ng machine na yun? Di ba? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, health is wealth, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. At sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Kaya nga, mga kabayanin, sabi nga sa inyo, mag-isip-isip po tayo. Kasi ang ating kain ay sabasa naman, ako po naman nagpasalamat sa inyo sa bawat nagpapalipad sa ating tinig sa King Papawin. Ay halikot, Dr. Lemal Sonyo, pansamantala mamahalam, health as well, prevention is better than cure. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Pag nagkamali ka sa pagpili ng pagkain, ay walang sinumang doktor na makapagpagaling. Pero kung tama po yung kakainin, tama po ang inyong inumin, darating yung panahon, hindi ka na mangilangan ng sinumang doktor. Hanggang sa muli, God bless us all.
1: Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli!
2: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good morning, it's now 6 o'clock. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Today's best mix, best mix.
3: Today's best mix. 97.7.
4: Where we play your music your way.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Kulang ba ang kaibo sa prutas at kulay?
3: Umawi ka na lang
4: sa DTX 500!
3: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
4: pang laban sa mga free radicals
3: na nagdudulot ng sakit
4: at pagkasira ng katawan.
3: Mag DTX 500!
4: DTX 500!
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbi na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina at ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang alkaline of vitamin C, ang superior antioxidant combination na napakarami na ang napasaya at natulungan dahil sa ka-epektibo nito. At sa araw nga na ito, mga kaibigan, atin na namang mapapakinggan ang isang live interview sa ating isang kababayan na may mga iniindang karamdaman sa katawan na pabilib dahil natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
3: DTX 500 Health Alert.
7: Sir, ano ang napakagandang effect sa iyo ng DTX 500?
8: Ako, kadalasan, madali lang ako mapagod. Sa paghapon na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko. Hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
6: Nawala na ang palagi ang pagkapagod at panghihina ng katawan. Pati ang hapo ay natanggal dahil sa araw-araw na pag-inom ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C na mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Hindi po ba kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong itong palakasin ang mga selula sa ating puso. Kaya napapalakas ang puso at nawawala ang panghihina at pagkahapo. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan, na kunting lakad lang, hinahapo na. Kahit walang ginagawa ay pagod na pagod ang pakiramdam at hirap huminga. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
3: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
6: Siyempre pa makaibigan, para sa epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom sa ating Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil po makaibigan, ang alkaline na vitamin C, ito yung tumutulong para naman palakasin ang ating mga ugat, lalong-lalo na sa puso. Tanggalin ang acidity at palakasin ang ating immune system. Mighty C, ang alkaline vitamin C. Available po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kapunangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong gilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
6: At kung kape naman ang iyong nakahiligan at dahil sa pagkakape nagkakanervyos ka na at hirap ng matulog, nako, dito ka na sa kape ko. Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na all natural, ang kape na mayaman sa antioxidant at fiber na makukuha sa de-sugared sugar cane, chia seeds at psyllium husk na tumutulong linisin ang ating katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata. Sagana sa polyphenol, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Hi, ako po si Teacher Jenny na Santiago City. May acid reflux po ako. Kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko, ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na napakaswabe nito sa lalamunan.
9: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
3: VITC, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-VITC, araw-araw, mabibigay sa mga butika. VITC, the alkaline vitamin C.
0: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibilis sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
11: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
12: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
13: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
12: 24 po.
13: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
12: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nang sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili po ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
13: Oo.
12: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
13: Oo.
12: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun nagbadi yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: ang Rene Salud ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dongket Ali, ginseng, at ginkgo biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
6: Gusto niyo ba?

0: Japanese Mount GTX 500. Mabibili sa mga butik GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butik. Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
3: On the wake-up call.

0: Kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka pa pupunta?
2: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
1: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
2: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
1: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
2: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
1: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
2: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX Trico.
2: Isa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 74 years old. Ito ang
4: mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam ka tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Determined na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old na ako dahil nawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
0: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangatin yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try niyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko pati yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, ito ultrasound ko daw. Eh, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-pull ng MX3 plain capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga one month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit nung left breast. Pero after one year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MX3 plain at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3 pagka

0: Bisi po sa umaga, sinasaboy ko yung MS3 plain sa ano sa MS3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MS3 tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MS3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MS3 product sa aming tahanan, ang MS3 plain, MS3 coffee, at MS3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MS3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MS3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po mag-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MS3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya. Try tayo mag-supplement, MS3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MS3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, gagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family. Member po ako doon, kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC, para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.
1: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
2: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin. At always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
2: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: GTX 500. GTX 500.
3: Wakey, wakey. Rise and shine.
4: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
5: On the wake-up call.